0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoono na may basta kainom ko, dahil naging maglayan akong kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pag-uban. Target Line Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Bagbag.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang ko.

0: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jubilin, na ako'y greater unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako og greater. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Radio Magbating.
3: Ang Vice President si Francisco Cumban, taga Dumingag. Ang Secretary si Director Nim Pasakala, taga Tabina. Ang Treasurer si Director Anisita Kimno sa Tambulig. Ang Auditor mao si Director Rogelio Rogi Lucias sa San Miguel, og naapoy isa si Director Armando Damas sa Suminot ni. So, hinaot po dunta nga kini ato ang mga MCO na may gipambasa nato nga mga MCO meeting, panambong mo. Unya, sugod na po Lunes na napoy mga MCO meeting. So, ato lang ang basahon kanunay, hinaot dunta nga mutambong mo kay importante kaayo kining pahibalo samtang nga wala pa yun tayo gikuandang samsuri ko, no? Wala pa nakaschedule nga magma. Pero naningkamot ang samsuri ko, no? Gani, nagandam naman po ni. Kung ma-approve sa National Electrification Administration nga dunay magma, magpahigayon og magma. Kaya antoyo ana ni GM Saniel nga kamuntanan diha sa matag musipyo, mausa mo ang inyong mga problema, mausang istorya, panahon sa open forum.
4: So mao karon ang katapusang Sabado ni bulan sa Mayo, so nagsugod ang reading atong pit sa 25 kutob sa 31. Hinaot na nga mubayad na mo kay samsuri ko

0: konsumo nato sa Mayo, kay gibayaran nato nga tagsa-tagsa ka mga MCO. So sayo na kaayo ang total amount kung naamoy notice of collection diha, i-divide lang na siya sa kilowatt hour use. Makuha dahil ninyo pilay rate per kilowatt hour atong gibayaran karong bulana. So karong bulana, mikabat na lang og 12 pesos and 43 centavos per kilowatt hour. Kung imo ikumpara sa miging bulan, 13 pesos and 62 centavos. O good news kay ni decrease, no? Ni kunhod ang atong presyo sa kuryente karong bulana o 1 peso and 19 centavos per kilowatt hour. Mao din ang daghang kayo na mayad partner, no? Okay. Kuan man, nagamay na kuno ang ilang bayronon sa konsumo. Lantawa lang yun ang kilowatt hour use. Kung panalit mo yun mo nga, ano hindi ko man eh. Depende na sa inyong kilowatt hour.
1: Inyong konsumo.
0: O konsumo. Sa miaging bulan, Mayo kay. Kaling Hunyo, ang monirate sa Hunyo, nga, ang atong gibayaran ang konsumo sa bulan sa Mayo.
1: So, basig matingala bitaw mo, nganong konsumo ni sa Mayo, so mao na gyud ni ang inyong nagamit. Unya ang tingbayad ana kada pirmirong semana sa kada sunod bulan. Sa ato pa Mayo, ang katong konsumo ninyo dito og kwintaho nato katong ingon ni partner Libby, may us-us siya gamay kung ikomparar nimo sa bulan sa Abril nga konsumo nga imong gibayaran sa Mayo. So karon Sabado ron pero daghan ang namayad. Alas 8 taman na po sa alas 5 ha, kay ang uban manggod, nagtuo sila nga taman po tag alas 7 ang kanyang mga tiler. So, ato yung balik-balikon og istorya, tanang klase nga adlaw, mahalidi man, Sabado man, Domingo man, dunay tiler. Pero alas 8 sa buntag, taman na po sa alas 5 sa hapon.
0: O, kato yung katumubayad sa mga bayad centers, kuto bragyo na karong pizza 7, no? So, kung wala mapamukabayad, anhin na mong bayad sa tagsa-tagsa ka mga opisina. Sa Area 1, diya sa Switch Ramon Magsaysay, dayon dito sa Kulumulabi, nga some office na to, o diya sa San Miguel, o diri sa Samsorikuan Central Office. Yan na po tayo mga bayad center din hina, diya sa Tiguma Bayad Center, na po diya sa Dao, tapad sa Barangay Hall, sa Dao, naapoy bayad center diha sa Gandugan.
1: Nastapad diha.
0: Uban pa nga may bayad center sa mga kalungsuran. Kay kung mulapas na gani na Pizza 7, dinha na mong bayad sa tagsa-tagsa ka obisina.
1: So, naatay ipabati partner?
0: Oo.
1: Sa katong imong ipaandam dito? So, bahin to sa?
0: Katong Kuwa Rulings.
1: Ha?
0: Kuwa Rulings. Commission Audit.
1: Commission on Audit. Election ruling. So, atong paminawon partner at ipabate, aron masabta nila unsay ruling sa Commission on Audit. Wala pa. Okay, so, what din yung magipaandam daan partner?
0: Ako matukiyan mo din. Atong naipipalo no nga, so, adunan ay unom ka mga electric cooperatives nga nakapasar na dito sa third and final reading sa lower house ang ilang mga prangkisa. Ang sama din nga mga electric co-op, ang Kasoreco 1 o Kasoreco 2. Kasoreco, Camarines Sur, Electric Cooperative. Doon na may 1 o 2. Sunod, ang Canoreco, Camarines Norte, Electric Cooperative o ang kaning Pangasinan, Electric Cooperative o ang una pa nga na-approve, ang Zaneco, Sambuanga del Norte. So, silingan nato ning electric co-op diyan sa Sambuanga del Norte, Dipulog, no? O ang Marelco, Marinduque Electric Cooperative.

0: dili basta-basta ang pag-renew.
1: Mm.
0: Ngano man, dili man yung pareha ng opisina bitaw, nga maadto ka sa opisina, mayroon ka, mo-renew ka, paritan, driver's license, mo-renew ka sa imong driver's license, ihatag ni mo dito, unya, unsay mga requirements nga imong tumanon, inig-submit ni mo, hahulat na na ni mo.
1: Mm.
0: Pero kaning franchise, muagi na sa Congress.
2: Maura
0: na siya sa kining mga registrations, muagi sa Congress.
1: Mm.
0: Nga muna makaingunta nga, dugay siya dito. Kaya dapat may committee hearing. Ang kanang kada committee, reviewhon pa na nila din na yung mga pangutana na tubagon sa katong nag-request nga magpa-renew. Unya, napo na yung mga kauban niya nga mga kongresista, mangutana. So, pagka plaster na dito, abot sa plenaryo, i-endorse na lang na siya dito, diri-diritso na kay sa committee level pamandaan, gihasasa naman. Unya, dili kay niya siya bugat nga mga renewal. Pero lagi, kay naginhanglan man nagbalaod nga maoy mo istorya dito nga base sa Republic Act mo na siya. O, mauni ang kanyang electric cooperative nga naka-renew na.
2: So, kato naka-renew na pinaagi sa franchise House Bill number 3833. So, example, ang Zaneco sa Muanga de Norte, ang iyang prangkisa dahil sa Dipulog o siyudad sa Dapitan o 21 ka mga munisipyo. Ang katupong sa Marinduque, ang barang lungsod sa Buak, Buena Vista, Gasan, Mugpog, Santa Cruz o Torrijos. 100% na po nga na pasugan ang ilang masityo purok. Ang samsuri ko uno kay doon na para may 414 ka masityo purok nga wala pa na pasiga. Kay atong level of energy station na pa man sa 96%. We hope nga mo 100% na siya. Kay labi na kung ma-renew na itong pangkisa, pabot na yun na kay nagsalig man ta sa duhan ang tukang party list ng APIC sa Visayas o ang Felrica sa Luzon nga mo nag-isuportahan diri sa Mindanao. Mohon na siya.
0: Partner, maglibog ang uban ba sa nga gano man nga kuan man kanabitaw nga makalibog kining mga pamaagi sa Samsuriko o no? Ha?
1: Mm.
0: Angay ninyong hinumduman nga ang Samsuriko o nagtuman sa balaod pananglitan kanang kuwa ruling. Sa kuwa ruling, naana siya mga angayan nga sundon.
1: Mm.
0: Sundon nga mga balaod, pananglitan. Mauni ang gikinahanglan, inighimo ni mo sa financial statement nga gihimo na ang financial kanang manager sa Samsuriko o nogi, plastan na niya.
1: Mm.
0: So, pag-abot dito, audita na siya.
1: Mm.
0: Ang hinimo sa financial officer nga kanang financial statement sa Samsuriko o no, audita na siya. Muna nga, ang ruling sa kuwa na, before siya mo audit, audita na daan mismo
1: yes
0: sa Samsuriko o no. Unsaon man pag-audit, na ay internal auditor. Magani na nga nag-hire ang Samsuriko o no, o additional nga internal auditor.
1: Mm.
0: O niya, ang board usab, mo audit usab.
2: Na po'y auditor.
0: Na may auditor ang board. Sa board lang daan, ang auditor ni ini, mauman si Director Rogelio Rogi Lucas.
1: Mm.
0: Audita na niya. Unya, gawas ana na naiduha ang internal auditor, unya, ang director nga auditor, naapag yoy auditor gikan sa outside gawas
2: external,
0: sa Samsuriko.
2: External auditor.
0: Pero ang kuhaon ko sa Samsuriko, no, katong gi-accredit sa Commission on Audit. Lamang gawin na mga auditing firm.
1: Mm.
0: Pero wa ka ma-accredit dito sa Commission on Audit nga nagpamatuod nga kaninga klase nga auditing firm, kaninga opisina nga mo-audit, sigurado ni clerics.
1: Mm.
0: Dili kay kanang bag-o lang ni. Kanang naad ni naka-establish na gid ni og auditing nga maayo ang record.
1: Mm.
0: So kato siya, accredito siya sa kuwa, mautoy pa-auditon pod. So pila na? Tulo na.
2: Upat na. Ikalima.
0: Ang inside nga auditor,
1: oh,
0: ang kining auditor po sa board,
2: oh,
0: o katong auditor nga external, outside dili, way labot sa Samsuriko.
2: Tulo na. Auditor sa National Electrification
0: Administration. Na ay auditor sa National Electrification Administration. Muli upat na.
1: Mm.
0: Ang ikalima na final, mao ang Commission on Audit.
1: Oh.
0: Mauna nga, ang tanan nga dokumento, pananglitan, yung ka nga, senior citizen ko, ang senior citizen, makaabi lang sa discount basta kumplitohon ang papilis nga isabit kay kanang discount nga gihatag niya. Dili na gud na magbayad siya sa Samsurico uno pag kanang nga discount mahatag. So ang gibaryan sa Samsurico ana padulong dito sa gipalitan og kuryente makuhaan. So audita na sa auditor, tinuod ba nga kining tawhana naka abil sa 5% nga discount isip senior citizen base sa balaod. Tan-aw na itong mga dokumento. So muna nga, ang makaabila na kanang imong pagalan ang billing niya sunod. Kanang dili ka mo sobra sa 100 kilowatt hour ang konsumo sa matag bulan.
2: Balaod man na.
0: No, maman ni base sa Republic Act mo na. Balaod na. Dili makasupak ang Samsurico na. O niya, ang mga dokumento isubmit ni mo.
2: Niya, dili na automatic akin na magparehistro pa ka dili sa
0: Samsurico. Kay, no? Nga nung mapresent mo, kaya dahil mong isubmit ng mga dokumento. O, palitan na na purpose. Ang purpose, libre mas kurente. Pero, naagya po yung dokumento isubmit. Ang sama ng mga dokumento. Usa na ni Ana, kanang iyang pagka-purpose member. Oh. Dili kay ID-ID lang. Kay na may uban nga na ID sa purpose, pero, ning graduate na. Mao na nga, ako dili ko maistorya o kana bitawang unsag yun ang tanan ng mga requirements. Kay basing musipyat ko, sa ako po mo mahiubos.
2: Kaya naman, senior citizen, iparinyo pag yun siya kung muambot na mo og another year.
0: Oh, kada tuwing na rin yun. Muna nga, na ay mga MCO meeting din ha, tambong yun mo kay
2: aro
0: si Ma'am Diaz Lagura, nagpadala og kanang empleyado sa Samsurico uno para mutubag sa inyong mga pangutana diha sa MCO meeting.
2: Yes.
0: O mangutana mo dito, unsa may gikinahanglan discount, o sila, makatubag na sila. Unya, dapat mo'y problema, i-istorya po na ninyo para mag-take note na siya. Pag-abot niya sa opisina, maghimo siya report, ihatag siya supervisor, i-copy parnis po na niya dito ni Ma'am DS. So, sa ato pa, masayra na dito sa higher management. Tanaw na nga, uy, problema man din yung puro ka. Ha? Pananglitan. Kanyang puro ka, o mag-ulan-ulan din, maghangin-hangin, magsigig palong-palong. Unya, dito sa unahan nga purok, unahan nga barangay, kasi nga, naay problema na yung barangay, magpalong-palong yapon ang kurinte, magpidok-pidok, pero wala, may ulan, wala'y hangin. So, posible nga, sumpay ni siya glinya. Kana siya, pag matanaw na diya, nga taas na kayo ng pila ka barangay ng kwanya, apiktado ni ana, usa na siya sa himuan o plano na pod, kanus ana siya pampulungan ng mga sangasakahoy. Muna nga, importante, kanang mga MCO meeting nga mutambong yun mo nga nagsigi man tagbalik-balik og basa ana
2: kada semana.
0: Oh, kada semana gani karon rag hurot-hurot
2: na
0: gani siguro
2: ato lang ipasalamatan to oh, nakatambong
0: aliman ka karon pitsa 30 pero ang akong katapusan na dawat ani pitsa 29 man gahapon. So katong mitambong, salamat kayo. Katupong wala pod mutambong sa sunod meeting, hinaot pod unta nga manambong mo.
2: Correct.
0: Kay basin og dunay may problema, magpataka na pod mo post sa social media. Unya ay pod mo kalimot nga kada adlaw nga huwebes dunay RMC deris pagadian sa Samsurico pagadian.
2: So karon na pong
0: diha sa San Miguel, pirmiro nga Birnes o ikatulo nga Birnes.
2: Oh.
0: Pero diri sa Ramon Magsaysay o sa Mulabay, gipuli-puli niya. Sa Ramon Magsaysay, pirmiro nga Birnes o sa Mulabay, ang ikatulo nga Birnes.
2: So, sa Kwampod, San Miguel, first Friday and third Friday niya po na siya. Oh. So, ang RMC diri sa pagadian, karong Hunyo 4-11, oh. 18 o 25.
0: Kada huwibis. Pero ayaw po mo ganig. Alas 10
2: na. Na kay close yun ang attendance ana. Kay.
0: Oh.
2: Anyway, kada huwibis man siya, kay katuna din, taga Santa Lucia, niya nura kayo, ayaw yung palit. Kay tuluran man mi kay speakers diha sa RMC. Pero masayra ninyo, kung nga nung adunay electric cooperative, kay sa kapanahonan karon mupos na dahil mo diha sa social media, yun na din awayon ang Samsurico uno, nga nung nagsigi og saka ang precious kuryente. At ito'y pibalo nga, ang mubuhat sa precious kuryente, dili ba Board of Directors, mauna ng ERC.
0: Dili po na Samsurico magbuot-buot og himo.
2: Energy Regulatory Commission.
0: Dili, ang Energy Regulatory Commission, pag yun nga Samsurico, mauna ang ipatuman nga rit. Wala mahimo ana Samsurico. Igor yun siya sa pagtuman. O niya, ang mag-usap-usap lang iya na, bisag kuhaon nimo tong karaan nimo resibo, itandi nimo dito ra na sa ibabaw nga porsyon kanang gitawag bitaw og generation sector. Ayun yung mong kalimot. Maghisgot ka tayo ng generation, wala na siya o ka ng gini nga paghira ni Moskamot na imugwa ng gini. Maunay tag-iya, tinubdan, munay naghimo, munay factory sa kurinte.
2: Transmission sector, ang tag-iya's linya. National Grid mga, Corporation of Philippines.
0: NGCP, kanang mga dagko diha nga tower.
2: Ang electric cooperative o kanang mga private electric companies, maunay gitawag distribution sector, mo na i-distribute o kuryente sa kabalayan.
0: Mao na nga, ayaw mo kalipat ha kay basin og mo, ingon mo, hinoon, ang samsuri ko o no management, dili man na masuko, kay imo man ang katungod nga magpos. Pero ba, mahimong katawanan ba? Labi na o ganang bago pa kang nahuman o RMC? Ang pautana na to, giyon sa manimong pagpaminaw ang RMC. Nga giingnan man kadaan, basta mapalong ang sugan na gitab noon, doon na hinungdan. Kung gusto d'yo ka nga masayod, mutawag ka sa mga hotline numbers nga, sige na to, nagbalik-balik kong istorya, unya og maminaw po ka sa FM, 103.1 FM, Radyo Kidlat, kada oras istorya ginang electrical tips para masipti mong panimalay. Hotline number sa Samsurico Ono, kanang itawag kong call center, unya, unsaon nimo pagbayad sa online? O kanang bitaw nga kapoy na masig atog sa Surico, eh sa online ako mo kuan mo bayad total makaabil mangyapon ko sa discount. Naa din ha istorya unsay mga pamaagi sa hotline sa Samsurico Uno o pagbayad sa kanang online.
2: So, kung hindi na nato apply katong privilege speech ni Congressman Sergio Dagook, naman po tayo mga Lunes at Biyernes sa Samsurico Uno update. Paminaw yun lang yun mo din. Kay, okay, kabahin katong, man to sa Kuwa ruling.
0: So, katong ingon yung mga Kuwa ruling partner, wala na, man yung mutagay sa link. No. Munang wala niya makuan. Wala na kita eh. Partner, na gani ka gusto ipabati. I-istorya gini mo, advance ba? Oh, panaparehagod ana kami maghisgot mi og mga programa kanang hulagway. Before na muna ihulagway, giandam na na nay one day advance ana nga mao ni ang plano nato nga himuon mo ni atong interbihon.
2: Basta sa kinatibuk-an kanang kuha rulings, gi fight na sa ato ang congressman nganong strict kaayo.
0: Usa may sample ana partner, sa gamay lang kayong bird's eye view.
2: Strict to kuno kaayo ang kuwa na dili pwede magkutay og linya paingon sa mga sityo og puroks karon. Kay musulod pa sa bidding sa mga kontraktor.
0: Ambot pa sa buta na partner, ang tanan nga himuon nga kanang mga line extension, kinahanglan nga i-bidding pananglitan. Kinahanglan man na siya puste, i-bidding ang puste. Kinahanglan man na siya og labor kay kana bitang kabasakan diha moagi. Kinahanglan man na og bidding. Ang pangutana na partner, kanang mga contractor partner, og mutabo ka na yung basakan, dili na na sila interesado, anak. Nga naman, dako kayo na gasto. Laliman kag tao mo'y mupasaan, anang nakasulay, medyo kog kuyog partner, kana bitang padulong sa paraiso. Naman, mahayag na, no? Dili na paraiso ang ngalan, perting lisura ang dalan.
2: Dili man siya mahayag, murag sa Dumingag.
0: Dumingag. Bisan pag Dumingag, perting lisura partner, ha? Inigadto ni mo anang lugar, ha? Muadto pa ka dito sa Misamis Occidental, moagi.
2: Kuy, ingon mangod ang taga kuwa.
0: Laliman ka.
2: Ingon
0: niya, taga magtabok-tabo ka itong suba, sus pastilan o magbahaon, saon man ito pag-ulian, eh?
2: Kana kunong maong rulings, gikan kuno na sa National Electrification Administration. So, mas maayo na nga, doon na tayo party list, kaya ka na si Congressman Sergio Dagook, nasayod ba na siya nga, dili ginagikan sa National Electrification Administration ang mga rulings nga mo undergo pa og bidding kanang mga kontaktor. Kay, kuan man na, general manager man na siya sa duha ka electric co-ops sa Dialco, Dinagat Island, o kaning Siarelco, Siargao, sayod yun siya nga, wala interesado nga mga kontraktor nga mo construct og linya. Kay nakalindot manggod sa electric co-op, kay ang mga lineman mismo mo na mo construct og linya. So makasave na ang Samsurico Uno, anang mga pangbayad sa mga kontaktor. Kay na may kaugalingon nga mga lineman ang mga electric cooperative ug mao na gina-fight ni Congressman Daguok nga dili istriktuhon kanang pagbasiga sa mga sitio ug puroks kay ang mandatory karon sa national government kinahanglan 100% na basiga ang tanang mga kabalayan. Yan sa Amturi ko uno, aduna pa 414 ka mga sitio ug puroks mao na problema, challenge sa Amturi ko uno ug kanus amahuman pagbasiga sa sitio puroks kay napagyuta sa level nga 96% sa ato ang pag-electrify sa tanang mga kabalayan na pag 4% nga atong paabuton.
0: Ang tanaw partner, kanang pag-achieve sa 100% dili gina matuman partner. Nganong maingon mo kung dili matuman? Karong adlawan ay magminyo. Kanang nagminyo ay kung ina nga wala siya ng plano nga magtukod og balay. Oh, samtang nga doon na pa ay magminyo partner, dili gina matuman ni mo ngano man. Pag magminyo siya, mulain sa iyahang ginikanan kay mauman na sa balaang kasulatan. O magminyo sila niya mubulag sa ilang ginikanan para maghimog kaugalingon nilang panimalay. Maningkamot po na sila nga masugaan sila. Unya nanapoy lain nga tao pod, nagminyo pod, unya maglain na pod, unya matlan partner nga katong gibalayan dito, amigo to sila, maingon ito nga, diri lang ta napit mga amigo, diri lang ta. O so magtapok-tapok na to sila sa usa ka lugar. Ang usa ka lugar pwede na po tuhin mo sa barangay, ah, himuon lang na ito ng purok, oy, kay umangiting sila, munaog pa din ni luoy na kayo, layo na kayo. Pero, so, maghimo sila laing purok dito. Kato siya, kinahanglan na po ito nga i-energize sa Samsuri ko, ano? Muna nga, di, yun, why kahumanan ng energy decision?
2: Why kahumanan? Pero ang atong target,
0: Ang Samsuri ko, ano, naningkamot, o kana di ay mga project, nga ang mutrabaho, ana, ang mga lineman, kanang ihatag nga libur unta, aning mga lineman, mautoy mamahimong sibing sa Samsuri ko uno. Unya, mauna po to'y igasto, tigom-tigomon to, igasto na dito.

0: Pitid na to, more or less, ha? More or less, 2 million. Naasa man kag 2 million. Mao na nga, og ma-privatize ang usa ka electric cooperative, kada bitang privatize nga na ay magbubo og kapital, o na ay director, muhatag ni siya kapital, ang usa ka tao ana og 2 million is iyahang kwarta gibubo, di na siya musugot nga, pasigaon ang usa ka purok. Nga naman, pag-abot dito sa kapurok, pila ka buk ang magpataon ng kurinti, ibutan tala na 15-20. Pag-uta na, unsa ka dagko ilang konsumo, nga indigent man po na, o na member sa last purpose, di libre sila tanan, labi nagtagagmay ra ang konsumo, na unsa man ay mahimo nga ginansya ana, mao na nga, naningkamot ang pasabot po nga, kinahanglan nga, magpabilin nga usa ka electric cooperative, ang kooperatiba.
1: Yes.
0: Sa Davao gani, nagproblema na
1: Nordico,
0: sila dito.
1: Nordico.
0: Kung sa may problema nila,
1: kuan-kunogi.
0: Nangaguol na tong mga lagyo, nga mga purok, mga sityo, mga barangay.
1: Kay gitake over na sila sa Davao.
0: Kay dili na sila yun masugan. Gano man, kinsa may kapitalista nga mo, hatag og linya ng bukid. Nga, maam sa man na dito, nanade siya dako dito. Mukonsumo siya og tagpila ka libo ang iyang bayaran kada bulan.
1: Correct. Oh,
0: muna nga, lisod, muna nga ang uban, sigurista kayo. Oh, maghimo sila og takeover sila sa usa ka electric cooperative. Kaya sa syudad, na ay daghang negosyo, bubo pa ang linya, ang maningil, paghaman aning balaya, aning negosyantya, dinin na po skilid, hayahay ba? Pero sa Samsuri ko, ano, lagyo kay itong mga kabukiran nga gihatagang linya sa sugan na gitabnon, bastang lisura yun. Pag mabikil to dito, adtuon pa yun sa mga lineman, ayuhon nga adtuon pa yun, mag-reading. Muna yung ingon nga, huwag yung kakinan siyang mahimo diha. Muna nga, pasalamat ta sa electric cooperative sa Samsuri ko, no, nga maayo pagkadamala ni GM Sanil. O nga, manaan eh, tanawan ni mo ang electric cooperative, class A, double A, niya ang systems loss.
1: Most
0: wala
1: outstanding
0: na.
1: Electric cooperative.
0: Oh, niya, namin ingon partner nga. Umiingon mo nga, wala may makabayad og systems loss. Ganun naman may gibayaran.
1: No, muna ginapight ka ron.
0: Basa, sa, o kung sa nga klase nga systems loss, basic systems loss na nga iya sa NGCP.
1: Oh, tanan man. Oh, sa NGCP.
0: Ang NGCP, nagbayad ka.
1: Oh,
0: sa Samsuri ko, gilain dyan ng systems loss sa Samsuri ko. Muna no?
1: Ginapight ka ron.
0: Nga, dili na ka makabayad, labi na nga single digit na. So at least nga, pasalamat nga, mao niya ang sitwasyon sa Samsuri ko ron. Okay. Maayo nga pagka-manage, o niya,
1: salamat
0: ang programa.
1: Salamat kayo sa sponsor, no?
0: Oo, ang programa sa Samsuri ko, no, kada adlaw, Lunes naman sa adlaw nga Sabado, 8:30 to 9. So salamat kay ninyo, labi na gyud ang RC Star News, o ang Ara Graphics, pinagi ni Cristo Ramones. Karon naka-live ta si ang ipipage, RC ipipage.
1: Ah, mo ba?
0: Oh, niya, okay. Live po ta sa G-Channel.
1: Salamat po ni Mr. Amy Lumasag o Attorney Margie James Lumasag nga up-to-date kayo mo supply o coffee milk o sugar diri sa Radyo Kidlat. Alam po lang sa itong mga bisita. Kaya daga mga taga-media mo sulo diri sa Radyo Kidlat. Ato na yung pakapihon.
0: Katong miaging adlaw pa rin, daga ko bisita din, taga XFM, taga Brigada.
1: Brigada.
0: Unya, pasalamat po tas tubig. Gahapon, nagkabo kong tubig partner. Nagpasagod ako ang sanina kay nagkabo ko ang buntag dito ko sa Alpins Water Refilling Station. Pete, basaas ako sanina. Oy, daghan mo po, nagkabo dito. Unya, ang kanang tubig na itong ginainom, dito mo nagikan.
1: Salamat po ni Ma'am Ina Pilyas, ang tagiyag dumala sa Pilyas Paint Shop at Bang St. Coloman College, pinakabarato o bookbinding. Kauban sa iyahang staff, si Ryan, si Hildo Hinugin, o si J. Tihano.
0: Pagkahapon po, partner, nagkabo po kong tubig, nangayo kong tubig. Dito sa Barracks Water Filling Station, na nasa Banna Street, katubitang karaan nga Barangay Hall, nga Gihimon lang Health Center, dito, nangayo po kong tubig pagkahapon. Nga, pasalamatan po na kong guardia partner, kay nakabasa-basa ko, nga gitabangan ko nilang pasan aning mga galon nga ako kinabo.
1: Apil na po sila inom.
0: Muna yung atong tubig din, he. Pasalamat sa itong mga amigo nga ng hatag. Katunang utan na bitaw nako, nga, kung sa man ang Fernandez Optical Clinic nga nakatagamta mataglibreng check-up sa mata, o siyempre, libre ko na Fernandez Optical Clinic na sa 3rd floor sa Gisano Mall. Nga, si Dr. Daryl Gaban, espesyalista na sa tutunlan, sinus, guiter, o kanapagdungog. So, salamat sa itong mga registrations nga nakahook up. Unya, alas 9 naman yun, sa ngalan na lang sa tungkugihan ng mga board of directors, pinanguluhan ni Engineer Edmundo Dondali Jr., kini si Elmer Bagis Maghanoy.
1: Sa ngalan sa management and staff, pinangi GM si Jose Raul Sanier, ng kasamtangan gapon ng Presidente Isabel Reca, kini si Libby Kabat sa kauban ni Rui Magpalitalyedo, nangang salamat, hantod surod higayon, may buntag ka ninyong tanan.
2: Rock, rock, radio, magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.

0: Namnamin ang sarap ng kape sa Ed Banyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Radyo Magbating.
2: BBC Taklit Balitang.
3: Kabagting o kabalkada maing buntag, ganin yung tanana niya ng BBC Taklit Balita alas 9. Ni partisipar ang 1st Civil Military Operations Mahigalaon Batalyon. Nagipanguluhan ni Lieutenant Colonel Ronald Dakawi sa libreng serbisyo alang sa masa kon ELSAM. Nagipahigayon sa Barangay Kalasan, Pagadian City. Bahin sa kalihukan ang paghatag og nagkadayang serbisyo o community assistance programs. Adto sa mga residente isip kabahin sa pagpalingon sa panaghiusa o koordinasyon tali sa lokal nga panggamhanan o mga ahensya sa gobyerno alang sa mas maayong serbisyo publiko. Inyo nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding 29 Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat ug maayong buntag ganinyong tanan.
2: BBC Daklit Balita.
1: Radyo Magbating.

It's already 9:09 in the morning. Hello, ganin yung danaan. Kabagting sa kamayang buntag kanato. Welcome to this program, Tunog Pinoy, 756 sa Radyo Bagding, from 9 o'clock in the morning to 11 o'clock. Mabanay ko ninyo, hangtod ta mag-mahuman karong buntaga sa itong programa diri sa kahanginan, mga kabagding. Matag-adlaw kita nga Sabado nga mag-uban, usa ka maayong adlaw, o ingon man, nindot nga panahon na karong buntaga, mauna nga, kinahanglan gihapon tang magpadayon sa to magimbuhaton. Sabado karon na adlaw sa tinglaba alang nato mga empleyado sa gobyerno. Pero gatong mga nakapanlaban na kagabi ipalang mas maayo hinoon na kay aron nga karong adlaw gyas haray-haray na lang mo. Hinlo gamay sa balay, tabi dako, cellphone dako. Bitaw ganin yung tanan, maing buntag, mga pinangga namang tigpaminaw, diri sa DXBZ756 ang Radyo Bagding. Mabanay ko ninyo ha, until 11 o'clock sa programa nga Tunog Pinoy 756. 0938-207-7614. Atong usbuan itong text line number 0938-207-7614 o diba ka sa 0954-286-3758 mo na to ang text line number. Open na siya alang sa inyo ha, ang mga tawag o diba ka ha, mga text messages karong buntaga alang sa inyo ha, nga mga mensahe nga gusto ninyong ipadangan. O di ba kaha, pwede send mo message sa pinagi sa tuang official Facebook account, ang Koisa J. Koisa J, ang atuang official Facebook account, ang mga pinanga namang tigpaminaw sa kahanginan. Pwede na mo paglangan pa, pwede kimo message sa kuang official Facebook account. Ang Koisa J, K-O-Y-S-A-G-H-A-Y. It's already 9:11 in the morning, sa nugatang dalit lingaw, karong buntaga lang kaninyong danan, mga pinanga namang tigpaminaw. Dali sa programa ang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagding. With your Koisa J.

0: Radio Bagbag.
1: Health testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
2: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kong tiil. Maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko. Hupong mo siyag mayo. Ginaim naman po na ko SED Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na ko sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Sana oh.
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Sample Plus Gold.
6: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kag epektibo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
7: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan gaha plus herbal. Introducing the Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-585-4488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Bagbag.
8: Alas 9:22 na itong oras, mga pinanggan naman di paminaw, dari pag-ihapon sa tuwang pag-panaguban sa programang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting. Kaaban pag-ihapon, ang inyong Koys J sa kahanginan until 11 o'clock in the morning. Dugang lingaw lang kaninyong tanan, dari pag-ihapon sa tuwang tulumanon ang Tunog Pinoy. Darin Espanto, in love ako sa iyo. Good morning!

Sa pagpareguban na mga kabagding sa programang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagding, ayan na ho ang ato ang programa. Sa ganun ay inabagan ka na sa Camp Health Multi-Specialty na nahimuta ng CNS Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Bayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mausal sa Dr. Gino Lobubancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Bibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonologist. Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Sa Dr. Carlo Tago, internal medicine. O sa Dr. Heidi Abalia, general dentist. Sa inyong mga pangutana or pagpa-appointment, kontakan lamang ang cellphone number niya 0935-596-6752. 0935-596-6752. That's Camp Health Multi-Specialty. Good morning ni Joanna Cordero Goog. Good morning. Daga salamat sa pag-view sa itong Facebook Live karong buntaga, Joanne. Si Tamislat ang amuang baby girl. Hello, Kuya CJ. Good morning. Magpatunog Pinoy lang sa tanan nga namino karon sa mga program. Labi na gyud sa akong kagalingon nga nagkaon. Just enjoy sa inyo nga pagpamahaw karong buntaga. Ang sabay sud-an. Ang sabay sud-an kay aron nga ato ang tabangan og kaon. Aron nga dali kang mahuman. Other one, hello ko, this is Jay. Good morning sa imuha. Yes, good morning po. Magpatunog Pinoy lang sa tanan daw Antipuesto family, Viga, and also good morning sa tanan daw nga mga Parohinog family, gikan kang Jay Ford. Good morning. Pwede mag-request daw kanta nga sa iyo lang ako. Nabay kanta nga sa iyo lang ako. Double check na to ha. Kanimo hang request nga sa iyo lang ako kung naaba ni Shadri. Pero kung wala gani, anako, pasinsyahe. Basin o gana agi ako ano, sa iyo lang ako. Na din eh, kanta ning sa iyo lang ako. Dili ko familiar ani ay. Anyway, it's already 9:33 ng umaga sa iyo. Sa iyo lamang, Ramadre. Wala may sa iyo lang ako. Double check na to, atro. Wala gyud siya sa iyo lang ako. Sa iyo lamang, ug usa pa ning lain yung mga kanta dire. Mora na siya. Another one, hello ko, SJ. Good morning sa imuha. Kumusta ang kabuntagon? Okay, ragid kayo ko. Walay paglubad. Nagpabilin pag-ihapon nga alert and kiki, alive and kicking. Hangin nyo hanga ko, SJ, sa kahanginan. Rain or shine. Padayon, gihapon ta sa tuang paghatag og lingaw diya sa inyo. Diba? Muna nga, hinaut pa, unta ka mo po diya. Karong mga buntaga. Karong nga, ahaw, dapit gibutang sa Ginoo. Kaya, okay na mo ha? Okay, 9:34 in the morning. Everyone, hello guys. Maing buntag sa imuha pa play yung basta't kasama kita. Sige, atong i-play later. And then, mayong buntag. Hello sa ako ang mama nga nagsigilag yaw-yaw. Si Mama Kathy. Oh, Mama Kathy ay nagsigyaw-yaw diha. Kaya, gitimbaya na ka sa imuhang anak. Basta nagpabadlong po ka, anak. No, basta nagpabadlong po ka muna ng imong mama kasi lagyaw-yaw. Marabagin na ang kuan. Marabagin na ang usas sa mga hinungdan nga ang mama kay magsigyaw-yaw. Tungod kay ang anak ay badlungon kayo. It's already 9:34 ng umaga. Freestyle para sa iyo. Okay, this time. Tell, basta. Huwag ka muna ay bahala, nene. Double check. Ah, wait sa. Hindi siya mao. Sa ba ni siya? Anong nalahi man ni? Sige, kayo lang ako ihakatag sa inyo, ha, kois. Menopause, pag-ibig ko sa iyo, di magbabago. Sana all. Ang paghigugma, kadili magbago. Magbago man ang panahon. Akong gugma, naghihapon, mausab sa imo, ha. Charing. Ayog to, Kaya ilisa na naghihapon mo, o balig, kuan lang, o sa kasimana nga nagkaila. Uy! ang inyuhang pila ka tuig nga nagpanag-uban o ilisan na nagpila ka semana or pila ka bulan nilang panag-uban. Alkansi ka. It's already 9:33:35 brother in the morning. Diri pag ihapon sa tulumanon ang programang Tunog Pinoy 756 sa Raj Bagting.

0: Radyo Bagbig.
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidan, Turil, Davao City, 66.
1: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas bas Kugon.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asal sa bukat. Ana, isulay mo di ba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nang uma. Kanang gika sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
5: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayong nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College din magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisita ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
8: PCC, taking the lead in providing quality education.
0: Radyo Bagbig.
9: It's already 9:43 in the morning. Balik ta sa pagpanaguban. Andre pagkapag-uwi paminaw sa programa Tulog Pinoy 756.

0: Talawa po ng taklob, basin makaswerte mo.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako dahil si Gary, grabe katasa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold,
3: Radyo Bagbag. Ding, ding, ding.

0: Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santone Plus Gold o Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santone Plus Coffee Mix. The secret of health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santone Plus Coffee Mix ka na. Sa Santone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santone Gold Herbal Capsule o Santone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santone Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Santone Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santone Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyon na ako ibaylo ang Santone Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy yun ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santone Plus Coffee Mix.
2: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Ang Santone Gold Herbal Capsule, ang Santone Vitamin C, ang Santone Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
2: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Nagpaminaw kamo sa Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ, 755 kHz sa inyong mga radyo. Nagsipya, nindakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts.
5: Oras, alas 10 sa buntag.
4: Radyo Bagbag.
6: BBC.lit. Balitang.
7: Kabag di kabalkada may buntag, kanya na ang BBC.lit balita last jest. Nikabat sa kapin, 26,000 katrabaho abroad o sa nasud ang gitanyag sa kagawahan ng lokal sa syudad sa Zamboanga, Peso Fier, kagahapong adlaw sa Kisis Mall di Zamboanga. Ana sa 37 ka employers ang nisalmo sa aktibidad nga nagdala sa 26,887 ka job opportunities. Giorganisar kini sa kagamahan ng lokal pinagi sa Public Employment Service Office kabag ang Department of Labor and Employment Condoli Region 9 o gawa sa job fair aduna sa one-stop shop services sa ang nagkalainlaing ahensya sa gobyerno. BBC Daklit Balita alas 10. Ako si Bagting 17 Florence of Hima. Maayong buntag.
6: BBC Daklit Balitang.
8: Radyo Bagbag.

0: Radyo Bandung.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Carding taga Cebu. Nang ako'y diabetes, taas kayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Sample Plus Gold tulo ka capsules sa usa ka adlaw. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Daghang salamat sa Sample Plus Gold kinaayo ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niya tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lente, sama sa transition lens, progressive, anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at mang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
5: Sa matagbalit ninyo sa
6: Target Line
5: product package o sa kabattle sa
6: Target Line
5: food supplements kauban sa tulog kabattle sa
6: Target Line
5: power scent liniment oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Bandung.

It's already the 10:28 in the morning. Balik ka din ito ng pagpanaguban sa programa nga. Tanog Pinoy 756 sa Radyo Bagting. Paghihapon ka mga nagka-tune in. Kabagting, mapanig ko ninyo until 11 o'clock in the morning. May hapit na tamo say goodbye. Diba? Wala ganun yung danas sa mag-ausapa, mayong buntag sa mga nagpaminaw ning CBR. Dirita sa inyo ang mga mensahe, mga pinangga na mong tigpaminaw sa kahanginan. Okay, dirita sa inyo mga mensahe. Good morning ni Mercy Abaya Perez sa may Ulutanga, Zamboanga, Cebu, Gay. And good morning also to Angel Love Nietes Tabosares. Hello sa Nietes Tabosares family. Yung sinong friend, diyaw nga si Agaw Aljo na Mukatkat. And good morning to Almera Ruiz and also to Jen sa Martilia Ruiz. So, tanan nga nagpaminaw karong buntaga. Good morning. Everyone, hello ko is Jay. Good morning sa imuha, may buntag po. Patunog Pinoy lang ko sa kong kaugalingon nga nagkaon, old pamahaw. Happy naman din paningod to, pero okay pa eh. Dilipaw lahi ang tanan. Anyway, hello ko is Jay. Good morning sa imuha, magpatunog Pinoy lang day ko ko is. Sa tanan daw nga mga Genovia family and also daw good morning. Sa tanan nga mga Delustrico family, Iman family and good morning po kang Giselle. Good morning sa imuha. Hello ko is Jay, may buntag, magpatunog Pinoy lang. Sa ko ang mama. Kasi ngalan ni mama. Sige, tagay ko ngalan ni mama. Keron ato itimbaya si mama. Good morning ma, namahaw na ka ma. Mama, kumusta naman ka mama? Other one, hello. Yes, good morning. 052. Salamat kayo sa pagpaminaw. So it's Jay, maing buntag, magpatunog Pinoy lang. Sa iyo mga kaubanan diya sa Radyo Bagting. Sige, daribawon lang daw sila, waitog patog pa. Kumusta daw ka? Kumusta ka, aking mahal? Hello guys, Jay. Good morning sa imuha. Until what time ka?

0: Aman, 11 o'clock rako taman ha. Oh, 11 o'clock rako taman. It's already 10:31 in the morning. Adiri paghihapon sa tuwang adulumanon. Time check muna tayo as Bro Duan sabay City Mayor Samico and also First Lady Ilang-ilang ko. Good morning.
1: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-ilang ko.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Radyo Bonbon.
1: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuburan District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
0: Radyo Bonbon.

0: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
1: Sana all.
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no.
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Di ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Don't Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pag-uban. Don't get line. Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Don't Get Line Product Package o sa kabattle sa Don't Get Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Don't Get Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Radyo Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Perfect.

I'm gonna make it.

Thank you.

I remember.

Will you marry?

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

0: was original, my parang nato may about the options mo about the size of the LCD. Tumo sa mga lingon para pagsiguro mo nagtuman ang mga business establishment sa kasampan ng fair trade laws sa consumer protection regulations and product standards. Sa mga panalip din at ayuhon sa mga consumador o mapalag mo ang responsable ng pangnegosyo sa reyon. Tapon ang siya kung ma-establishment o ang namonitor din gusto sa ayon ng stock product.
1: Sa mga kabansara ng Ubto, ayon ang BBC, Baklit Balita, alas 12. Itatulong sa Department of Energy, National Power Corporation, ang Abogis Power Corporation, ang pagpamas o sa kamemorandum understanding, alas sa Nokia Energy Development sa Lasota. Sige sa DOE, Marita, iniog lugar, kundi ang posibleng matupod ang Nokia Power Plants. Pakip sa mga kusigara sa DOE, ang minakuno ng bataan Nokia Power Plant, yung itupod na itong panahon pa ng Macro Signal Administration. Sa Pilipinas. Bakit na rin ang pag-asa sa kulturan sa power plant, sa Maridab, ang mga regulatory release ang infrastructure

Ang pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangalan ng pangal

Oh, my God.

Bedroom. Can I have a brandy?

Thank you.

ครั้ง

Donde el gobierno estuvo

I'm going to
Okay.

Bueno.
Thank you.

0: Kapan gabantay ang kabakalas? Ani na ang baklit balita alas dos. Walang busong himo sa DPI na ng second quarter regional monitoring na itong Mayo 28 sa Lismer 25 sa Pagadaan City. Tumo sa mga kalungutan ng pagsiguro na nagtuman ang mga business establishment sa kasamtala ng fair trade laws, consumer protection regulations and product standards para mapanarib na nag-ayuhan sa mga konsumidor o mapalambo ang responsableng pagnegosyo sa rehiyon. Kapan ang sa mga establishmento ang namonitor na ingisyo sa ayalang gustong product labeling, price pag compliance at balido na permits sa certifications. Gihimo usab sa monitoring din mga inspeksyon para masiguro ang pagsunod sa mandatory standards of fair trade regulations na gipatuman sa DTI. Baso sa resulta sa inspeksyon, duha ka notices of violation ang gipagawas sa ato sa mga establishmento na doon ay nagkitablaglapas sa mga regulasyon. Hindi na bata ang BBC, the club na ito alauna, tinisubad ting 20 of South yung wali na mga ato. Maying hapon, kanatong tanahan. And follow the links on the official Facebook and YouTube channels. So now you can follow the official PSSL live streams, like and subscribe now para sa na legit at family and info na matukuhan ninyo. At the good stuff, I want to be a true live stream program. I will make it up out of my churches from the government program. It's simply selling welcome back, so drive representatives for PSSL and the national order. And to assist us with our materials, kasi meron natin ang ating pieces, so try for it in ito, at talaga na mag-tapang pin sa kapwapuha ni Jerry Corazones. Good afternoon, sir! Sa PCSA bonus, integrity and transparency ang ating top priority sa ating military dress. Kaya naman araw-araw tayo nagsasagawa ng regional procedures. For the highlights of the activity this morning, let's watch this.
1: Let's play!

We have eight, nine.

Well, you're not.

Yeah.

gonna only one thing. I

0: mga Pilipino ang itunay hypertension o taas na presyo sa dugo o high blood pressure. Ito ninyo mahigala halos 25% sa mga tao mga nakabat o nasa 8 na taas ang itunay hypertension. Kung mabot na ang edad o 60, halos 10% nila ang itunay na aming mga sakitan. Ang normal na pressure sa dugo sa sakitan ay 120 over 80. Kung mabot ka ng 139 over 89, i-considerer na kinis na inayon na sa borderline. O kung mabot ang 140 over 90, o kung labos banalig, matawag na ito na kinahuhay na ito na sakit na high blood pressure o hypertension. Nahiin di kanan sa hypertension. Una, nakuhay o nabinig ka na nemo sa imong mga ginikanan. Ikatawa, nakuhay ka na nemo sa sayap o lifestyle, sa mga sabit panagarilyo, kaya sa tembang, pastao sa mga sobrang pirit, o matembok, kunyak, kulang sabit, air sasyo. Ano na pala ang lason na pwede mo sa ito ang pressure sa dugo? Sa mga sa kulang o pagulay. Doon kayo matulog, ano na ang masuko? Sobrang kainit sa pinahon, o sakit sa beto sa kidney, o pamantik. Gila yung hypertension ako sa kasasarang kila. Tungod ka kasagaran sa mga taong inay-inay na nila magkabinta ng itiis na daang pressure sa kayang dugo. Pwede ang sub na makasunita ang sa kapiho o hypertension kung siya malipong. Mukit, ang pamitis o kasakit sa ulam, hangot sa dugyan. Kung mukrebe na ang kanang diskutin, neto ng balatian. Pero magpamilin ang normal sa pressure sa dugo, bende sila ang pag-anom sa sentang pas-gold, rubel capsule. Kakini, ito na gilabuhan katiis sa bell capsule po compound na is LL system. Ito bilang posis sa mga powerful antioxidant na ito na anti-hypertensive effect. Ang sentang pas-gold, rubel capsule, ito na usit sa biological active ingredient na polysulfide. Responsible sa pagpapatkan o correction sa usapabistula sa transmitter na katawa o hydrogen sulfide. Nga mga ay mapirelate sa smooth nasal cell, mapilabit sa mga ugat pero sa normal na edge sa dugo o mapitubos sa pressure sa dugo.
1: Sa problemang

Rosette Melita Alastres. Kepada Inosan Pawandam, Department of Social Welfare and Development, Film Office 9, Batong Satu Sibling, mga kalamidan. Inawis na pang-proposisyon ng 2,000 ka mga family contracts sa mga pulang ka mga modulatan sa sunod na pinasimalusan sa kalipang ang palingalan na kaluwang. Nagangat sa hulog pulak na dapon, Mayo 22 na 2,000 bagi sa isa. Ang mga relief items ng likarga sa barko sa Philippine Coast Guard. Namitabang usap sa pag-discarga sa mga supply. Ang mga inisyatiba nga masiguro ang daling na paghatag o ayuda o humanitarian assistance sa mga pamilyang mapituan sa mga sakit o kalamidad. Inyo na bati ang Baklit Malita, alas tres, ako si Banding 19, Wabay Cyril, Unyot ni Razan, Dagang Sarama, Tumay Ngapon, kaninyong tanong.

sometimes I'm thinking about myself.

Once again, and in the middle of the river, one super city.

Thank you.

Come on.

I'm not going to be able to do that.

Pero no funciona. Me parece que

Oh, I'm going to go.

생산 가스가 발생. 그나마도 원인에 따른 인플레이션의 발생. 전도별 원인이 백산 발생, 산산 발생, 발생. 네, 무슨 말이야? 산산.

I'm not sure if I'm going to be able to do that.

course, napod kini siya ay mangustin nga diin na napamatudaan nga king sa or hari sa ginatawag nato nga antioxidants, no? Sa mga friendships nato diha karon nga naapay mga problema silang lawas di mani kanunay nga kining atong mga produkto ginama gayud para makatabang sa atong mga kalawasan. Pero karong adlaw mga igalang igsoon ang atong topic kining ginatawag natong swollen foot, no? Kanang mga nahubag nga mga tiil. Kabalo ba kay igalang igsoon kung kanang imong tiil nang hubag kana, delikado igsoon nga na kay mga ginatawag na itong mga underlying conditions. Posible, usan niya na kanyang ginatawag na ito ng kanibang pag-angkon o diabetes. Aduna yung mga pipila ka mga ginatawag na ito ng mga hinungdan. Nga nung aduna kita yung pang-panghubag sa itong tiil. Una, kanyang edema or kanyang pag-angkon o hupong. No, kanyang pong injury or pagkadaot o baka pregnancy, no, na buntis. Tendency ko niya na mahubag ang mga tiil. Napoy mga uban mga ginatawag na itong lifestyle factors sama sa kung ikaingon ka ganina kaning diabetes usap ni sa mga hinungdan, no, nga nung posibleng maghubag ka ng imong mga tiil. Posible po mga igalang igsuon kaning ginatawag na to problema sa kidney. Muna ginaingon mga igalang igsuon seryoso nga mga klaseng mga balatian. Ang hinungdan nga nung manghubag ka ng imong mga tiil o manghupong ng imong mga tiil. Aron mga tabangan mga igalang igsuon, doon na kita'y kapsula nga makatabang ni anak kaning atong set panyawan garlic capsule. Ang kapsula nga doon ay gahom sa ahos, banaba ug panyawan. Mao kani ang klase sa kapsula mga igalang igsuon sa set marketing nga napamatundan nga kung ikaw gapanghubagan ka sa imuhang mga tiil, katabangan ka higsuon sa ato ang said panyawan garlic capsule. Pakita lang sa mga butika mga igalang igsuon, ginama ka na sa said marketing, basta tatak said marketing, makatabang sa kalawasan.

0: Magic Soap, Pugset Celebrity Beauty Soap, Kasigas sa Panglawas, at ang ilang yapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil, adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay, natural. Puro ug adunay nindot nga aroma, busa dinhi nakita sa natural. Sed Liniment Oil, tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Gulyat na, no ka?
4: Sakit akong kalawasa, Jin. Tungo tingali ni sa daghan akong trabaho, ganiha.
3: Problema, bagod na. Dali, haplasan ko ikaw og Sed Liniment Oil. Maunin milagrosong haplas nga hini mo sa Sed Marketing. Muwagtang nispanuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, dysmenorrhea, paso, bisan katul-katul, kagid, kuto sa kabataan, tikangkang, ilikay pagkita sa dengue kung mang haplas ka sa Sed Liniment Oil.
4: Wow! Dali ka upayan ang akong ibati niyang yaplasan ko ni mo og Sed Liniment Oil. Tinuod yun nga milagrosong haplas. Sed Liniment Oil, produkto sa Sed Marketing Incorporated. Mapalit sa mga suking butika.
5: Ang Sed Marketing Incorporated, nga tigama sa Sed Panyawan Plus Capsule, Sed Panyawan with Garlic Capsule, Sed Kogon Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, Sed Celebrity Kojic Soap, Sed Celebrity with Glutaso.
6: Mudali ta usab kaninyo ning laing sugilanon. Mihilak na si Fanny.
7: Gigugma ta ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka.
8: Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag paagi, aron mahatag ko nimo og karuway.
9: Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. Era, mga musimus, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugma nako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa.
10: Palayon ako. Dili ikaw nga akong kikinahanglan.
9: Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pamusulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naibog ka na ako.
10: Si Pani lang akong gigugma.

0: mamatay na siya. Busa, patay na sa mga gunggugma.
1: Wa mamatay si Fanny. Ning ako rinan.
0: Wa ko ba ginahanglan nimo? Pareho!

Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dun ay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labaw makagagahom? Mga higala, pamati akining sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuwat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nakurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Zed Marketing.

0: karuna ni Arlaing sumpay ni atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha!
1: Felipe, ang tingog ni atong babaeng buang, parehas og tingog ni Fanny. Huwag ka ba magkabantay? Ha? Lahi kay silag naong, pero parehas yung tingog sa atong anak. Parehas yung tingog sa atong anak, Felipe.
2: Oo, nagkabantay sa ko. Pero dili siya ang atong anak. Patay na ang atong anak, Espero. Kung dili na mahita mong mabuhi pa si Fanny, dili na. Patay na ang atong anak, Esper. Patay na ang atong anak. Palayo rin, Ad. Palayo. Di ba kung gusto makiksulti ka nimo? Ikaw ang gisangunan kong mubantay sa akong anak, pero wakay na himo. Kipasagdan mong mamatay si Fanny.
3: Pasaylo ako, sir.
2: Dili ba gumakapasaylo kanimo sa pagkakaroon? Palayo una ka na mo, Espirinan. Palayo ka na mo.

0: mao nga nagdamgo na ko. Dili tinuod ang mga nahitabo karon niya. Damgo lang niya. Ang sa amin nagihatag din ng Luna. Tanawang ko tuod ang akong naong. Bulingit ko na ko. Huwag na puno sa nuka ang akong naong. Imposible. Imposible. Dili ko to. Dara sa amin.
1: Anong nahitapok din ako? Dili ko makatawat, Ine!

0: Dong Renan, may balik ang babae.
1: Oh. Ablin, okay? Pasadya ko! Ablin, okay! Ablin, okay!
2: Hoy, ikaw! Ang may balik naman sa'ka?
1: Renan, ako si Fanny! Paminawang ako tingog, ako si Fanny!
2: Oh!
1: Oh, nagkadungog ka? Gago ka lang, pero dili ka bungol, dili ba? Nagkadungog ka sa kutingog? Ako kini si Fanny! O ka lang nasod sa lungon, dili na tinuod nga ako! Gilamat mong tanan! Hangtod sila si Mama o si Papa, gilamat! Oh. Ako ni, Renan! Ako ni! Si Fanny! Tuhong iko, ako ni!
0: Dong Renan! Oh. Dong, parehas bitaw siya tingog ninyo Rita Fanny.
1: Tungod kay ako si Fanny, ako!
2: Gusto namin mong ilaro eh. Abi ka pa rin sa pagtingog ni Senyorita Fanny?
1: Sa?
2: Dili may mailan sa mong tingog. Mas mo to, misa mo nakita.
1: Kangil lang akong naong? Ha? Kangil lang akong naong, mo ba? Ilad ni! Di na tinuod! Huwag ko mahiba kung anong naingon inyang akong itsura!
2: Palayo na din eh. Nasukos na si Mamo si Sir. Tingali mga pulis ang buguyo din mo palayo sa mansyon.
1: Ang mga buang mo! Mga buang mo! Papa! Mama! Ako ang inyong anak! Tuhoy ko ninyo! Papa! Mama!
3: Sabay ka mo sa kawayanan! Kumara!
4: Sabay ka!
2: Nasukos na mga kaoban ko mga saop. Usaman, gusto kang tabangan ka nila? Ha?
1: Magbayad mo ninyong gibuhat ako! Magbayad mong tanan!
0: Oh, pala to anasad. May daga nasad siya. Ay, maluoy man sad ta. Kinsa man kahit kaliwat at tumabayhan na sa? O kunsa man kahit nabuangan at dunia? Ngilad na ba yung taon kaayog daguay? Ay!

0: ko pa ingon. Sa paning nahitabong na ako. Damkong lagahani. Damko. Damko niya. Dili mahitabong matinuod niya. O kining niya sa kong naong, kining mga butoy-butoy sa kong naong, damko rani. Dili li tinuod. Sakit ang maayong akong naong akong yapak. Sa to pa, tinuod yun eh. Dili ni dam ko. Pero sa may pasabot yun eh, imposible kining itabuha. Kinsay nagmugna ining nahitabo na ako! Demonyo ba? Impacto ba? Pakita! Makikamatay ko ninyo! Magkita ang mga impacto!
1: Set alert! Set alert! Huling pagmatuod sa kaayuhan! Hatulgrado sa SED Marketing Health Testimonies!
2: Unsa gibati adto sa imong anak? Sakit kay ang tiyan, meron niya ni ato sa hospital. Bila mi ka adlaw didto, ug yapon na ayo yang tiyan, motong nay nagtambag na mo nga magpalit daw mi og SED liniment, haplas og panyawan capsule. Ipa 3 times adi daw sa iyaha para mawala ang sakit sa tiyan. Motong akong gitry na ulian man yang sakit sa tiyan, na okay siya, motong nakadawas mi hospital.
1: Health testimonies.
3: Uy, Mads, kahamis na ba ni Mugnaong karon? Mura mag na-blooming ka?
4: Salamat, Pads, ha. Tumod manggod ni sa bagong sabon nga akong gigamit, ang Celebrity Beauty Soap with Glutathione sa SED Marketing.
3: Uy, murag batid naman ang klase nga sabon, Mads, nga makatabang ka na alam sa pagtangtang sa mga hugaw-hugaw sa panit.
4: Tinood ka na, Pads, ang Celebrity Beauty Soap maayo kaayo alang sa pagtangtang sa bacteria o germs na hinungdan sa pimple, blackheads o whiteheads.
3: Sayang, Mads, no? Ganahan rumunta kong magamit, anak, kinanaghan ning ako mga bugas-bugas. Unya, murag pambabay raman siguro na Mads, no?
4: Dili, Pads, uy, ang Celebrity Beauty Soap pwede sad sa mga lalaki. Ang formulation nga gihimo sa SED Marketing aning mga sabon, fit jud, malalaki man o babayi.
3: Oh, kung mao ka na, Mads, mupalit na ko ana kay aron mawala na kining mga bugas-bugas na ako sa akong lawong.
5: Ang Celebrity Beauty Soap with Glutathione dili lamang maayo alang sa panit sa mga babay, maayo usab kini alang sa mga kalalakihan. Busa gamit na karon sa Celebrity Beauty Soap with Glutathione. Kuti celebrity ka na, healthy pa. A quality product of SED Marketing.
6: Ang sobrang nga pagpabaya sa atong kahimsog mamahimong musampot sa mas delikado nga sitwasyon. Mao ka nang adunay SED Kogon. SED Kogon, adunay Kogon plant, banaba og makabuhay herb. Napamatud-an sa daghang pagtulunan nga ang Kogon plant nagatanyag og daghang benepisyo. Apil pa ang banaba og panyawan kun makabuhay. Hinuusa nga mga natural nga mga sanggap nga maayo sa panglawas og dugang pagpaligon sa depensa. SED Kogon Herbal Capsule. Sa Kogon, lawas mas Kogon.

mo ini. Gilamat lang mininyo. Pakita

0: Ani anak nga nung namatay ka man. Dili ko makatawa tingnan hitabo nimo. Mahal ka kaayo na mo. Bisag maldita ka, pero uwa kami mo surrender si papa nimo. Nalingkabot kami kutob sa mamahimo. Kay uwa kami kawadig paglaom nga mabuotan ka. Pero huwa may mangandoy nga mamatay ka. Nga mawa ka na mo.
1: Sige ka na, ikaw na. Ano pa nabi?
0: Felipe, buhi pang atong anak. Dili tinuod nga patay na si Fanny, dili pa.
1: Mister, wala tayong mahibo pa. Bisig ko saon pa natong ilan ng atong kaugalingon, pero na, atong makita nga gihaya na ang atong anak. Bisag usapay atong buhaton, dili na siya mabuhi pa.
0: Ano na hitabo man eh? Anong mibiya man siya na to, Felipe?
1: Magbuot sa labaw makagagahaw ng talanas, pero sa ato kayong dawaton. Ipalubog na nato si Fanny.
0: Dili, dili pa kong masugot. Gusto ko pa siyang ikauman.
1: Esper, masambot ang atong kaguol kung magsigit ang sulong sa iyang haya. Busa ipalubong ta siya sa labing madaling.

sa mga ini. Gusto ko mabaway, pero dili ko makaadto sa mansyon. Wala na makailan ako ang mga tao dito. Asa sila si mama o si papa? Wala na makailan ako. Hasta sila natakdan o kabugo sa among mga saop. Ah! Ah! Dugdug! Hoy! Ikaw dugduga karon! Labaw ka pang buset! Pipakuyawan ko ni mo! Sakit na ba kanya akong nawa? Bantay ka lang dyan! Oh! Oh, Juan! Nagwan! Ang

0: Sige, uwan pa. Bundak pa. Gusto ko magkurong sa katugnaw. Arbalo ang luwag niya kong dugan. Huwag magkukuhaan yung kagool kong ibati tungkol sa kamatayon ni Senorita Fanny. Kung dilipin ko danghag, dilikunta siya mabiyaan. Kami ang tagduha sa kanya ng iyang auto na nabangga. Huwag kami ang tagduha ang ihaya karun. Kauban ko na magpanaw sa laing kalibutan ang babae nga. Masata ko. Akong kimahal. Kauban ang tangi karun. Huwag dito sa laing kalibutan. Magkabato ng tagkagawasan na akong gugma niya. Pero ano? Patay na si Senorita Fanny.
1: Magpauwan ka man! Nagdahakog payo para bayungan si Kado.
2: Ngano man ka? Sige, magkagtanaw sa auto ni Senorita Fanny nga nabangga. Unsa man, ayoho na nimo. Ay, dili na maayo dong. Oy, napiasot naman gani na hapit. Mabitaw nga namatay si Senorita Fanny kay napilit man og maayo diha. Patay na si Senorita Fanny ang maldita og matapubre og ang waitahod og ang madaog-daog untang agaon. Pero gol gihapon ko. Nag-uulgi hapon, sabi sa maldita siya. Pero mautoy atong namingawan.
0: Nganong ilabay ba na yung payong?
2: Huwag man ka musaon ako sa payong may pag-ilabay. Ano nga nalang tikan ng magpauwan. Bisagon sa mahitabo. Ano nga tika doon?
0: Nandun na, buhi ko. Ayaw ko gaksa.
2: Anungan.
0: Buhi ko!
3: Gaya,
4: Bulyat, ano ka?
3: Sakit akong kalawasa dyan. Tungo tingali ni sa daghan akong trabaho, ganiha.
4: Problema, bagod na. Dali, haplasan ko ikaw og SED Liniment Oil. Mauna yung milagrosong haplas nga hini mo sa SED Marketing. Muwag tangnis panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, dysmenorrhea, paso, bisan katul-katul, kagid, kuto sa kabataan, tikangkang. Ilikay pag kita sa dengue kung mang haplas ka sa SED Liniment Oil.
3: Wow! Dali ka upaya ng akong ibati niyang yaplasan ko ni mo og SED Liniment Oil. Tinuod yun ng milagrosong haplas. SED Liniment Oil, produkto sa SED Marketing Incorporated. Mapalit sa mga suking butika.

0: a las 5:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
1: Pinakanindot og dekalidad ng printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Andi ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Serbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gaba ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
5: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton. Apan, aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
6: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko. Hago ako ng trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, may sulay ko ng paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Kuan na maninda ko diha ni asal sa bukat na sa palingke. Oh, maligya ko diha.
7: Ano ang maligya mo nay?
6: Mais. Sikol.
7: Yung kung bawal mo sa kuan sa naminaw karon na sa yung disbulya sa yung bati na mawala yung mga kapu sa panawas ni sa tong doktor.
6: Katungwa pa maka sulay ani, sulay mo di ba? Mawala mo ka kapoy ako bitong bata nga naapo nang uma. Ini po diyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang gikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ane. Siya makabuha, madyuni ka kapoy ma. Mungkin na napilin, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaong Tagum.
5: Busa sa unsamang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang

0: 99.9
1: Sad Celebrity Beauty Soap.
2: Sad Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
1: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
5: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabag-o ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghanang naayo tumud sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package o sa kabattle sa Target Line. Food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray.
4: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Saint Cecilia,
4: pray for us.
3: Saint John Baptist de la Salle,
4: pray for us.
3: Leave Jesus in our hearts forever.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: Ang matagbutang kibuhat nga may nagkadaiyang kapuslanan, ang tao sa gihimo sa Dios, aron masayod, muhangup ug mahigugma sa kamatuoran, kayang Dios kamatuoran man. Kami nag-awhag ug nag-agda kaninyo sa pagpamati nining tulumanon ifata nga sa ato pa maablika nga gipasugan sa sulat sa San Marcos kapitulo 7 bersikulo 34 ug mihangad sa Jesus langit naghupaw ug mingon sa tao ifata nga sa ato pa maablika tumong nining tulumanon nga ablihan ang putahan sa pagpaminaway ug bintana sa pag-inambitay sa mauswagong pagpadayag sa kamatuoran sa Dios. Ug karon, adia ang atong mga kauban ug ang inyong tagdumala.
6: Okay, mayong hapon kanatong tanan. Welcome na usab sa atong programang Ifata. Diri sa ato ang pinakakusgan nga stasyonan sa tibuok Zamboanga del Sur o Pagadian City, mao ang Radyo Bagting. Mayong hapon sa ato ang mga kadumalahan diri sa ato ang sibiyaan pinanguluhan ni Ma'am Vanessa Tumakmol ang ato ang station operation manager ug sa iya ang mga kauban, mga staff diri sa Radio Bagting o sa atong kauban diya sa Pikas Lawak, si Sir Nas. Mayong hapon gani mo sir, si Ma'am, si Sir Tuasa ang Tuasa Gawas ang ato ang security guard. Si daghan sila dire, napadyud silang di lang ato isa-isahon kay basing malimtan ang uban. Ang tanan nga mga staff diri sa Radio Bagting mayong hapon ug ato sab nga timbaya ang ato ang mga tigpaminawan diha sa nagkalain-laing barangay nga sakop sa siyudad sa Pagadian. Sa dili pakita mo padayon ato ang usab nga pasalamatan ng ato ang labaw nga makagagahom tungod kay wala kita'y mahimo kun wala siya. Dili kita magsalig sa kaugalingon natong katakos o abilidad kun wala kita'y pagsalig, gugma o paglaom ngadto sa atong Ginoo. Gugma o pagtuo ngadto sa atong Ginoo. Kay siya man ang tinubdan sa tanang butang diri sa ato ang kalibutan. Atong pasalamatan ang Ginoo kay siya ang labing gamhanan. At usab nga itimbaya ang ato ang spiritual director si Father Rene Herrera. Diha ang nakabase diha sa Margos sa Tubig o Vincenzo Sagon. O nga ito usab kang Father Rolando Rafol ang atong imaha, ang amahan sa atong programang Ipata nga nakabase sa Pitugo. At usab nga itimbaya ang ato ang mga officers sa Catholic Faith Defender sa Diocese sa Pagadian, pinanguluhan ni Bro Rogelio Calizo ug ang iyang vice duha ka vice president si Brad Kinit Alvin Bustamante ang external affair ug si Brad Steven Niharda ang vice president of internal affair. Ug ngon man sa ato ang secretary si Sis Elmi Enriquez o no si Brad Rutsam Lauranilla ang atang diocesan CFD secretary o nga to ang treasurer si Sis Elmi Enriquez nga anaa diha sa Bitalia ay kuan
7: kagawasan
6: Paris o ako ang yuhang PIO diri sa PLDS kon St. Joseph Vicariate. Og usab ngadto kang Father Gilbert Hingune ang ato ang kura paroko diha sa San Jose Parish. Father Gilbert mayong gabi og sa tanan nga mga parokyano nga sakop sa San Jose Parish. Ani ana usab kita karon mag salusalo magtambayayong sa ato ang programang ipata nga gikan sa sulat ni San Marcos Kapitulo 7:34 nga sa ato pa maablika. So mga kaigsuunan, atong ablihan ng atong kasing-kasing diin maoy maka makabati or mubati sa paghingugma nga ito sa atong Ginoo og ato asab nga ablihan ng ato ang mga mata aron pagbasa sa pulong sa Ginoo nga naadiha sa ato ang balaang kasulatan og ato usab nga ablihan ang atong dalungan aron sa pagpaminaw sa mga mensahe sa Dios nga atong mabati diri sa ato ang programang ipata og ato ang sa tanan nga senses nga ato ang gamit mata, ilong, dalunggan o baba diin ang atong pagbasahon ato kanang ipagawas pinaagi sa atong baba aron sa pagsangyaw sa atong mga kaigsuunan o sa atong mga tigpaminawan diri sa atong programang Ipata. Mga kaigsuunan ko karong buntaga ay karong sayo nga kagabion, doon ako'y ipaila kaninyo usa sa atong mga kauban sa Catholic Faith Defender. Ako siyang i-invite pamasin nga ma-cut on rapun siya sa sunod-sunod nga mga umaabot nga panahon. Sis, ipailay mo.
7: Sorry na po. Ah, may gabi isab na tong tanan, no? Tong tanan kaigsuunan po, kauban sa CFD. O ano yung usap ako karon gi gi-invite niya ti Adi, ni Sis Ading sa pag kauban niya diri sa istasyon aron siya kauban pag istorya pag hisgot bahid sa pulong sa atong Ginoo.
6: Okay. Imo i-greet imo hang mga imong barkada diha.
7: Dili.
6: I-greet ang ato ang at ako sab nga i-greet ang itimbaya ang ato ang kanang diha sa kapilya sa Sentro Banali nga ato ang mga kagiskihan o mga chapel officers mayong sayo nga kagabion kanatong tanan. Ako sab nga itimbaya ang ato ang suking tigpaminawan diri sa ato ang programang Ipata nga si Dai Sis Regine Awel nga anaa sa Barangay Bugo, Pagadian City o naktua sila tua siya sa San Roque Parish kagawasan. O siya dito nag-serve, usa ka altar server, kini nga bata, apan maayo ka siya, nga tigpaminawan gayud, o mo, napod siya'y talento sa pagkat-un. So, ugusab si Sister Jacqueline Humamoy, Sister, tayong sayo nga kagabion kanimo, Sister. O usab si Karel Chain Bourbon nga anaa diha sa Tigbao Paris. So kaninyong tanan mayong gabi, mayong sayo nga kagabion. Karon atong pagtukion mga igsuon ang ugmang adlawa katungod kay ugma Mayo 31 mauman ang kapistahan sa ang solemnidad sa Balaang Trinidad. So unsa man ang Balaang Trinidad ato kana nga isaysay unyang taod-taod samtang ay sa inigkahuman nato sa ato ang pagbasa karong adlawa o adlawa tungod kay ang Domingo man ang basahon sa Domingo mauman kanay ato ang kanang mandatory nga basahon gayon labi na sa kahaponon sa kagabion. So ato sigurong ipabasa ang ato ang kauban ang ato ang basahon ugma ang unang pagbasa ang unang pagbasa o dala basahon sa dala
7: unang pagbasa kinutlo gikan sa basahon sa Eksodo busa nagtabas si Moises og duha ka papan nga bato nga sama sa unang duha ka papan. Sayo pagkasunod buntag mitunga siya sa bukid sa Sinai ug gidala niya ang duha kapapan nga bato sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Unya mikunsad ang Ginoo nga gilibutan sa panganod ug nagtindog didto uban ni Moises ug gilitok sa Ginoo ang iyang ngalan. Yahweh, miagi ang Ginoo sa atubangan ni Moises ug miingon, "Ako si Yahweh, ang Dios nga maluluyon. Dili ako daling masuko. Puno ako sa gugmang walay paglubad ug matinumanon." Mihapa dayon sa yuta si Moises ug misimba. Miingon siya, "Kun tinuod gayod nga nahimuot ka kanako, hangyoon ko ikaw o Ginoo sa pag-uban ka namo. Gahi kayo kasing-kasing kining maong katawhan, apan pasaylua ang among pagkadautan ug ang among kasalanan, ug dawata kami ingon nga imo nang katawhan." Pulong sa Ginoo.
6: Okay, so mga igsoon, mao kini ang unang pagbasa ugmang adlaw nga sinulat ni San sinulat gikan sa basahon sa Eksodo. Ato kining kuan, mao kini ang ato kini pagisgutan kining duha ka papan gisugo si Moises paghimo og duha ka papan nga bato. But ipasabot ka na bang bato nga kulit, pwede ka makakulit, kulit, magkulit taog ganang mga words, mga litra, ana. So di anang pan nga gisgutan sa ato ang unang pagbasa, papan sa bato, mao kana ang gisulatan sa pulo kasugo sa atong Ginoo, ang Ten Commandments. So kun ato ang kun mangutan na ta mga igsoon, kun pangutan unta sa ato ang mga mangutan na kinsa man ang Ginoo sa Romano Katoliko. So kasagaran ang itubag ana ngayon si Hesukristo ang amahan. So dire sa ato ang unang pagbasa, tataw og klaro kayo nga niingon ang Ginoo, "Ako si Yahweh." Nadire, "Ako si Yahweh." Unya, akong basag otro ha. "Sayo sa pagkasunod buntag mitungas sa bukid sa Sinai ug gidala niya ang duha ka papan nga bato sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Unya mikunsad ang Ginoo nga gilibutan sa panganod ug nagtindog didto uban ni Moises ug gilitok sa Ginoo ang iyang ngalan." So tataw og klaro kaayo mga igsuon nga sa daang tugon ang ngalan sa atong Dios mao si Yahweh. So naklaro kaayo kay ingon man siya, "Ako siya." Unya, mikunsad ang Ginoo nga naglibutan sa panganod, mitindog uban ni Moises o gilitok sa Ginoo ang iyang ngalan, Yahweh. So kinsa tong mutumutana diya nga kinsay Ginoo sa Katoliko ang pangalan si Yahweh sa daang tugon. So di mauna, mauna. So ako si Yahweh, miagi ang iyang ngalan Yahweh, miagi ang Ginoo sa atubangan ni Moises ug miingon, "Ako si Yahweh," onara, "Ako si Yahweh, ang Dios nga maluluyon. Dili ako daling masuko." Dili ako, kini punto diri mga igsoon, dili ako na diri oh. "Ako si Yahweh, ang Dios nga maluluyon. Dili ako daling masuko." So, buti pa sabot nga mubati gyud ay masuko gyud ang Ginoo, no? Say paminal Moses, masuko gyud siya, no?
7: Masuko gyud siya pero dugay. Masuko gyud.
6: Maluluyon pero di dugay masuko.
7: Madugay masuko. So,
6: maluluyon dili ako daling masuko. Maluluyon kay siya dili daling masuko. So namay ang katumbas ini kay masuho dal dugay masuko. So siya dili siya dali nga masuko. Ang kita dali rang masuko. Ang tao dali rang masuko. Apat ang Ginoo
7: dugay masuko.
6: Dugay dili siya dali masuko.
7: Dili.
6: So klaro kay sa tong pagbasa. So puno ako sa gugmang walay pagluban ug matinumanon. So mao na ang Ginoo mga isoon. So mao kadto ang hamubo lang pagpaambit sa ato ang unang pagbasa. Kaduhang magbasa na po. At least ay makutlo ba?
7: Diri na po niya. Kini naman po na.
6: Kaduhang
7: pagbasa. Ang ato na pong kutlo o na ikaduhang pagbasa sa ugma maning adlaw, sis, no? Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Karon mga igsuon, manamilit na ako. Pagtarong mo sa inyong pagkinabuhi, pamatia ang akong mga hangyo ug paghiusa kamo ug pag makigdaiton. Ang Dios sa gugma ug kalinaw maguban kaninyo. Pagpangumustahay kamo uban sa halok nga inigsuon. Kaninyo ang tanang katawhan sa Diyos. Ang grasya sa Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Diyos ug ang pagpakigambit sa Espiritu Santo maguban kaninyong tanan. Pulong sa Ginoo. Okay. Assist ang yang ang kaduhang pagbasa ang para ugma nga adlaw.
6: Sa di pa nato tukion ang ikaduhang pagbasa na dekoy ikadugang bahin ni aning sa unang pagbasa nga nagaisgot ang Ginoo nga ningon siya ako si Yahweh dili ako daling masuko kana si Yahweh siya sa daang tugon. So klaro sa Eksodo apan basin mangutan na mga igsuon kuna kinsa puy ngalan sa atong Ginoo diha sa bag-ong tugon. So maingon na pud ta og si Kristo, no, kasagaran natong itubag si Kristo. Apan mga igsuon ang ngalan sa ato ang Ginoo sa bag-ong tugon sa New Testament, gitawag na siya og Emmanuel. So Emmanuel naagi na sa ato ang basahon sa Biblia sa bag-ong tugon. So ato na ang mabahin, no, ang daang tugon gitawag siya Yahweh ug ang bag-ong tugon gitawag siya Emmanuel. So atong i-take note base na atay mga notebook ug bullpen dia mga igsuon magkay aron pagdepensa sa pagtubag sa ato ang mga kaigsuonan nga buot magpakisayod kabahin sa ato ang pagtulon ang Katoliko. So usbon ko ang ngalan sa atong Ginoong Dios sa daang tugon gitawag siya Yahweh dili daling masuko ug sa bag-ong tugon gitawag siya Emmanuel but ipasabot ang Dios uban kanato. So Emmanuel ang Dios uban kanato. So mauto ang dugang. So ang ikaduhang pagbasa nag-isgot kini sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto atong lakmitan pagsaysay. Ingon dire karon magsuon manamilit na ako. Pagtarong mo sa inyong pagkinabuhi. So kini nga bahin sa ato ang pagbasa mga igsuon. Kini nga sentence sa panahon gud ni antong sa una panahon nilang San Pablo, nangadto sila sa nagkalain-laing dapit kay nagsangyaw sa pulong sa Dios nga gitahas alang kaniya. O mauna nga nanamilit siya, nananghid siya nga manamilit na sa mga tao nga ilang gisangyawan o sunod gisunod niya ang pahimangno, no? atong madunggan ningon siya pagtarong mo sa inyong pagkinabuhi. But ipasabot nga wala na si San Pablo sa ilahang dapit, so magtarong sila sa ilang kinabuhi. Ato pud ka na nga ibase diri sa ato ang katilingban karon. Di ba ang ato ang mga ginikanan, ato mga igsuon, kanunay tang kung manglakaw sila, patog layo, may ingon ay pagtarong mo sa inyong kinabuhi diri ha. So nabay mga pahimang no, mga igsuon, nga aron mga pahinumdom, pahinumdom, pahimang no, aron kita nga nabilin, dili maghimo o dautan. Pagtarong mo sa inyong pagkinabuhi. Pamatia ang akong mga hangyo o paghiusa ka mo o pagmakigdaiton. So, buti pa sabot nga gusto gyud ni San Pablo nga kita magkahiusa ang iyang katawhan, ang katawhan sa Dios diri sa kalibutan or diri sa atong katilingban. Maghiusa og anaa ang pagpakigdait. So ako kining lakbitan ba nga dai mga butang talang mga gatherings, mga kalihukan ba diha sa simbahan atong sinati. Sumala po sa ato ang pagsinati nga naapoy mga kaigsuunan na to nga dili magpakabana. Di ba, sis? No?
8: Uh-uh.
6: Ingo rin pagpakigdait.
7: Pangumustahay.
6: Pangumustahay.
7: Huwag manak katungin ato si San Pablo.
6: Pag-iusa. So, naapoy mga ato mga kaigsuunan nga dili po sila mahilig sa pakighiusa. Dili sila mahilig sa pagpakigdaiton, pagpakigdait. Gusto sila nga, sila na po sa ilaha, mag-inusara. Padayon, ang Diyos sa gugma o kalinaw, mag-uban ka ninyo. So, niana po yung mga orang nanalangin si San Pablo ba nga, mga panghinaot ba nga, ang Diyos sa gugma, mag-uban ka nato. So, nindot kayo paminahon, nga gikan sa pagpakigdait, gikan sa paghiusa, kung magkahiusa ang katawhan, banan gayud kita sa Dios nga mahigugmaon. Ana agad ang gugma kanato. Atong ipadayon. Sunod. Human nga ningon si San Pablo nga ang Dios sa gugma o kalina magban kaninyo, ningon po din siya diri. Pag pangumustahay kamo uban sa halok nga inigsuon. So ako ni siya nga ako ipaambit mga igsuon gato nga mo ang itabungan nga reunion diin puno gyud sa gugma kay mo man puy sa before magsugod ang reunion kani atong miaging adlaw nagmisa ang pare dito sa siyayan ug unsay iyang gipakigambit sa mga namong mga nagreunion mga kaparintian. Ningon ang pare nga nalimot ko sa iyang ngalan, ningon siya nga dili maghigugmaay kita uban sa pagtuo ug dili mangwinta sa gasto. So ako na matikdan nga nag-advise ang pare nga bisan sa kalayo sa ato ang sa mga sa reunion nga pag binyo ang binyo ini dili gid ta mangwinta kay dili daw maayo kay wala gani mangwinta ang Ginoo nga nato nga sigitag ginhawa sa hangin nga yang ihatag sigitag pahimulos sa maayo na tong lawas ug sa maayo na tong trabaho panginabuhian. So dili jud ay ta angay mangwinta kun aron dili ta usab kwintahan. So mao na nga ang reunion ang gitambungan, enjoy kaayo. So malang to ang gamay nga paambit. So ipadayon mga isuon ingon diri ang grasya sa Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang pagpakigambit sa Espiritu Santo mag-uban kaninyong tanan. So, nindot kaayo di ay mga igsuon nga kung kita maalagaron, kung kita mahigugmaon, kung kita makigdaiton ang Dios gayon ug ang malaang Espiritu mag-uban ka na to. So, maakad to ang ikaduhang una o ikaduhang pagbasa. Arita sa ato ang Ebanghelyo, sis, ang Ebanghelyo o mga adlawa.
7: Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Kay gihigugma pag-ayo sa Diyos ang kalibutan, ug tungod ni ini, gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon.

0: gikan sa sala, kay kita man makasasala. Dili gid ta moingon nga aw dili ko mokumpisal kay wala koy sala. Dili na ko mangumpisal kay wala makoy sala. Basi na sipyat punta nining mga butanga tungod kay walay sala ining kalibutan na. Kitang tanan makasasala. Mao nga muari si Kristo aron paghawas nato gikan sa paglunan nato sa sala ngadto sa pagligo nato limpihan kita sa Ginoo pinaagi sa iyang dugo og tubig aron pagpasaylo sa atong mga sala. So mao na mga igsoon nga ning ani si Kristo aron pagluwas ka nato, ning ani si Kristo aron pag sana naman to gipadala sa Dios ang iyang anak ngani sa kalibutan aron pagsilot kun dili aron pagluwaso. Dili gyud siya muari sa pagsilot kay dili pa man oras nga kita pagasilutan. So meaning bahin sa ato ang pagbasa sa 16:18, so ningon siya kay wala ipadala ang Dios sa iyang anak ngani sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas nini. Sakto gyud gayon eh kay wala ipadala sa Dios. Pero wala pa man ang takna sa pagsilot kanato makasasala kay kuan man gud ang sala dapat gyud bayaran. Basta na sala ang katumbas ana ang bayad gyud sa sala. So kung kita nakasala adug nang gyud tay silot sa umaabot nga panahon. Ang tanan nga mutuo kanya gibalik na pud diri. Ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan. So mo ni gidasig awang kita ni San Juan
1: nga mutuo.
0: Nga ebanghelista na ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan. Apan kadtong dili mutuo kanya gisilutan na kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. So kinibunduha ba gisilutan na. Buot pa sabot nga humanang gisilutan. So wala pa lang nato nabati. Gisilutan na ta. Unsa man ang silot nga ato ang natagamtam sis naabatay nabakay ikapambit sa silot nga ato anang natagamtam.
1: Apan katong dili mo tuo kanya gisilutan na kay wala man siya mo tuo sa bugtong anak.
0: Namang good word ha nga na. But pasabot, gisilutan na ta.
1: Gisilutan na. Ang wala mo tuo sa anak.
0: Wala mo tuo sa anak.
1: Ang wala mo tuo sa anak pero nga mo si Jesucristo.
0: Pero kay, kuan man ta, kuridas man, o ang Ginoo mo'y muhatag nini. Ang silot nga gihatag nga ato ang nabati karon, mao nang kanang bingkil-bingkil sa ato ang kadagkuan sa nasod, dayon may epekto kana sa ato ang mga natong mga katawhan kanang gubat sa laing nasod ilang pagkigum pag ginumbatay dito maepektuhan ta tan-awa ron ang atong ang gasolina pilabihan ng mahala ang atong palitunon pilabihan na sang mahala na epektuhan ta sa silot ni ana sa silot tungod sa ilang pag mga buhat dito kita maamong ta sa ilang mga pagsilot maamong ta sa ilang binuhatan di ay sunod mao ra kadto ang ebanghelyo ubang adlaw mubo ra kaayo ebanghelyo so anak. Pero ang atong palawman ini mga igsoon kining pagbalaan or solemnidad sa balaang Trinidad. So, ugma mao ang solemnidad sa balaang Trinidad, mao ang kining karong ugma Mayo 31. So, naapoy laing kalihukan ang Misik Ecclesial Community Sunday. So, Big Sunday pud ugma. So, ang ato ang basahon, ang solemnidad sa balaang Trinidad. Ato kining ipasabot ka nato kanyo mga igsuon kay taas pa kayo ang atong oras, atong basahon, kung unsa gayud kining balaang Trinidad. Katuban ning among silingan sa Trinidad or katuban kanabang naa sa ato ang pagbasa.
1: Silingan ni Trinidad.
0: Na may galad nga Trinidad. Si training di ay. So atong ipasabot sa atong mga igsuonan aron masabtan unsa gayud kining balaang Trinidad kun gitawag kini og Santissima Trinidad. Kaligog basa ses.
1: Dire. Kanita na?
0: Kana lang usa.
1: Ah, tama ni siya.
0: Punto-punto lang po na ito. Diha lang usa ako ito sa pangisip.
1: Ang panudlo sa Santa Iglesia, bahin sa atong sa Santissima Trinidad. Ang Santa Iglesia nagtudlo nga adunay usa lamang ka Diyos apan ining usa kapag ka Diyos adunay tulo ka managlahi nga personas, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Ang Amahan Diyos nga walay gigikanan, ang Anak Diyos nga gikan sa Amahan, ang Espiritu Santo Diyos nga gikan sa Amahan ug sa Anak. Ang matag usa kanila naghupot sa bugos nga kahimtang o kinaiya sa pagka-Diyos. Kung unsang pagkaunsaha, unsa nga na, sa usa ka Diyos, adunay tulo ka mga personas. O kung ngano nga ang tulo ka managlahi nga personas, usara diha sa pagka-Diyos. Kabahin kini sa misteryo sa Trinidad, nga dili gayud matugkad sa atong pangisip. O, dani sa atataman,
0: okay,
1: sis.
0: Okay, lang usap ko, sis. Tama. So, atong hima-hima yun, mga isuon, kung unsa kining Santissima Trinidad, kung balaang Trinidad, nga isaulog ugmang adlawa. So, mingo na pod ta nga, ang Santissima Trinidad, kung balaang Trinidad, dili mabasa sa Biblia. Tungod kay, wala yun po na sa Biblia, tungod kay Santissima Trinidad, gika na sa pinulungan nga Latin. So, but pasabot mga igsuon, kung linatin, di ginato na masamtan. Pero kung sa ato ang kuan, kung humaron ka na, mao ka na ang balaang Trinidad. So, but ipasabot nga ang Santissima Trinidad, adunay usa lamang ka Dios. Usa lamang ka Diyos. Basin mingo na po nga ang Katoliko daghang Diyos. Dili ang balaang Trinidad adunay usa ka Diyos.
1: Sa tulo ka
0: person. Og aduna po adunay tulo ka managlahi nga personas. Unsa man ang personas? Unsa man ang personas mga igsuon? Mauna siya ang tao, person.
1: Nagkahulugan sa pagkamao.
0: Sa pagkamao.
1: Personas.
0: So, tulo na siya ka-persona atong pagahinganlan. Ang una nga persona mao ang Amahan. Ang ikaduha nga persona mao ang Anak. Ug ang ikatulo ka-persona mao ang Espiritu Santo. So manay giingon sa usa ka Dios adunay tulo ka managlahi nga personas. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ang Amahan, ang Dios Amahan, ani na buta sa ilang mga hiyas, so ilang mga abilidad. Ang Amahan nga Dios, ang Dios Amahan walay gigikanan. But pasabot, siya ramismo, ang iyang kagalingon, walay kagigikanan. Walay kagikan ba? Walay, pares na ako. Ako kagikan, nag-reunion mi last day. So, mauto ako kagikan. Apan ang Diyos Amahan, walay gigikanan. Sunod, ang ikaduha, ang Diyos nga Anak, nga gikan sa amahan. Siyempre, og naay anak, naay amahan. Og naay amahan, siyempre, naay anak. So, mauna ang duha na. Og ang ikatulo, ang Espiritu Santo, nga gikan usab sa amahan o sa anak. So, diin gikan ang Espiritu Santo sa amahan o sa anak. So, mauna siya ang tulo ka persona nga mga hulagway sa mga hiya sa tulo ka persona. Sila, kining tulo, sila naghupot sa bugos nga kahimtang o kinaiya. Usay gisgutan, naghupot or naggunit sa bugos, sa palaing term sa bugos, tibuok nga kahimtang o kinaiya. Kahimtang o kinaiya sa pagka-Diyos. So sa daw, naggunit or naghupot sila sa kahimtang sa kinaiya sa pagka-Diyos. Maunang usara ka-Diyos. Kabahin ni kini sa misteryo sa Trinidad nga dili gayud matugkad sa atong ordinaryong pangisip, sa atong pangisip. So,
1: mo gani misteryo.
0: Misteryo ko mahisgot gani tag misteryo. Dili gyud na nato matugkad kay misteryoso.
1: Misteryo.
0: Oh, naitaw misteryoso di taka ila misteryoso na na. Makita sa CCTV na ay misteryong linalang. Pero aritas ato ang gisgutan nga Santissima Trinidad mga tulo ka persona doon naging sila'y kanang pagka-Diyos o misteryo ang misteryo sa Trinidad nga dili gayon matugkad sa atong pangisip. So, mauna mga ison. So, ang doktrina sa Santissima Trinidad, atong masabot, kinahanglan mao ang pagpahibalo sa kahulugan, pagsaysay sa maong doktrina. So, ang pagtulunan sa Santa Iglesia or ang pagtulunan diya sa simbahan kung kita magtuon naama sa mga doktrina na ato ang kanang kinahanglan nga ipahibalo sa ang kahulugan sa pagsaysay sa maong doktrina. Mao hinungdan nga ang mga Catholic faith defender aduna dyoy pagahimuon nga public catechism aron pagpahibalo pagsaysay sa kamatuuran kabahin sa ato ang balaang simbahan nga mao ang Roman Catholic. So mao na daghan kita gitun-an mga doktrina karon doktrina sa Santissima Trinidad mao atong pagatun-an. So sunod ang Santissima Trinidad aduna siya'y kinaiya nga nature. So, atong basahon di are?
1: Kinaiya ko nature.
0: Ang kinaiya ko nature, mao ang lintunganay hiyas sa usa ka butang. So, ang nature na ay lintunganay. So, may laing term sa lintunganay nga lintunganay.
1: Bisaya
0: nga lalom. Ang lintunganay hiyas sa usa ka butang. So, kana bang kinahilad man siguro na siya o kinatibukan o
1: sakaha. Lintungan na yung kung ano lumang kayo.
0: So, maokin okay eh. Mag-research lang kung niyag unsay bisaya sa lintungan na yung bisaya.
1: Unsay lahi pang ito.
0: Mag-search ta ana o niya o meaning sinunay sa bisaya nga lintungan na ilisudawi. O na yun, maokin okay eh ang pagkamao. So, unsa daw? Mao
1: pagkamao
0: ang pagkamao ang pagkamao sa butang nga ginganlan. Na example ani kung panalitan may yun taong kini ato example or sa ito pa nakabalog yun ta nga kini siya remote control sa aircon. So naay pagkamao ba? Ano ba? Kung panalitan ang cellphone nakabalot ta nga kana siya cellphone gamiton sa social media. Sumuna, pangkamao. Sunod, kinaiya. Nasi kinaiya. Ang kinaiya makapahimo sa usa ka pangkamao nga mulihok isip mao. So, ang example ni kinaiya. So, naatay kinaiya nga muhimo sa usap sa usa ka pangkamao panalitan kini ang cellphone. Natay kinaiya nga ang cellphone ato ning gamiton sa husto nga paagi. Dili ta mo. Ang cellphone, ang social, ang kanang sa nasa cellphone, dili ang mohaton lang sa igo lang ta mahimo ana sa pag-chat sa itong mga higala o binuang, di na mao. Ang cellphone, gamito na to siya sa kapag maayo na pamaagi mo na naatay na ay kinaiya. Ay kinaiya sa pagkam. Kinaiya makapahimo sa usaka pagkamao nga maoy mulihok isip mao. So mao na siya ang mga iyas nila. Example, ang nakapahimo sa tao sa paglihok isip tao nagsukad sa kinaiya sa pagkatao. So mao na siya ang example ng isoon nga naabatay makahimao bata pag mo lihok isip tao. So ang kinaiya sa pagka Dios mulungtad sa kaugalingon. Self, gitawag na siya self-existence. Atong basahon. Tabot mo ka, ipaligong basa daw ane.
1: Asa ang kinaiya. Ang kinaiya. Ang kinaiya sa pagka Dios mao ang iyang paglungtad sa iyang kaugalingon o self-existent. O wala siya mag-agad sa lain sa iyang pagkanaa.
0: Diyos ah. Tama dere.
1: Dugang, ane?
0: Oo.
1: Dugang panglintungan, lintungan ang hiya sa pagka-Diyos, mao ang iyang pagka makagagahom, pagka nahibalo sa tanan, pagka naa sa tanan, o pagkawalay sinugdanan, o walay katapusan, mao kini ang gihiusahan sa Amahan, Anak, o Espiritu Santo.
0: Okay. So, klaro kayo atong manadumog mga igsoon, no, nga nimbalik taglintungan ay. Klaro kayo atong nadungog na kay gibasa sa atong igsoon nga ang kinaiya sa pagka Dios lungtad sa kaugalingon self-existent wala mag-agad sa iyang pagkanaa or hiyas. So hiyas ang pagka makagagahom. So mao na ni ang iyang hiyas pagka makagagahom. So labing gamhanan ang Ginoo dayon pagka nahibalo sa tanan. So buti pasabot tungod kay gamhanan man atong Ginoo nakahibalo siya sa tanan sa bisan pag wala ato palang gihunahuna nasayod ng Ginoo punol sa atong gihunahuna kay naaman sa iya ang pagka makagagahom pagka nahibalo sa tanan anaa pud sa iya ang pagka anaa sa tanan. So puno na nana sa iya ang tanan napud siya ang pagka walay sinugdan o katapusan. Sumo ka na ang hiyas sa Ginoo nga sa iya pagka Diyos. So napagyud gihiusa mauna nga ang persona ang Santissima Trinidad gihiusa sa Amahan. Sumalas akong gisgutan nga ganina gihiusa sila sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo nga adunay salabutan ug kabubuton. So mauna nga tungod kay sila man ang sila mang tulo ang Amahan, Anak, ang Espiritu Santo, aduna sila'y salabutan o kamubuton. Na ay example ini.
1: Asa ta tamanti? 654 na.
0: 7
1: ta.
0: 7. So mohatag bata og example anino kuan ganang tulo ka persona. So katong panahon nga gibunyagan si Hesus ni Juan, si Hesus gyud to mismo ang anak to siya. Gibunyagan ni Juan Bautista si Hesus sa suba sa Jordan. Pero adunay tingog nga nadungog didto sa langit nga miingon, kini ang pinangga kong anak. Paminawa ninyo siya. So kinsa man tong tingog? Mao to ang tingog sa Amahan. Dayon adunay murag purmang salampati nga mi tugdon sa abaga man siguro to, no? Na ba to?
1: So kani tugdon ka.
0: Oh. Mao na ang sa ulo. Katong salampati ug katong tingog sa Amahan ug katong giligo, dili to sila managlahi. Managlahi itong ilang kinaiya. Ang katong giligo, mawagyod to ang tinuod ng Hesus.
1: Ang gibunyagan.
0: Ang gibunyagan, mawagyod si Hesus. O ang katong tingog, mao ang Diyos Amahan. O katong salampati nga mitungdon sa ulo, mao kato ang balaang Espiritu
1: Santo.
0: Oo. So, klaro, nasabot na ba? Mao na nga adunay dunay salamutan o kabubuton. So, ang persona na ang pagkamao na dunay salamutan o kabubuton. Muna si mga personas. Ang matawag o usa
1: ang matag-usa kanila adunay salamutan. Ang matag-usa
0: kanila adunay salamutan
1: o kabubuton.
0: Atong basahon ang Genesis 1:26 na patay oras. Agoy, nangita katiwas. Kaya hilabihan taas pa niya nga topic. O kuan pa ka pages. So, sa sunod po nato ni tiwas sunog uban. Pero, ato sa ning basahon, haliw kong basa ining Genesis 1:26.
1: Ang pagtulunan labot sa Santisima Trinidad gipasabot diha sa daang tugon. Sa pagbuhat sa Diyos sa tao, siya namulong. Buhato na to ang tao sama sa atong larawan ug panagway.
0: Okay. So matod pa.
1: Nato.
0: Oh. Nato matod pa sa Genesis 1:26 na ay word dito nga nato. But pasabot plural daghan
1: na siya
0: na buhato na to ang tao sama sa atong panagway. But pasabot nga ang Genesis nagsulat nga plural daghan
1: na siya kauban
0: o na siya kauban
1: sa pagbuhat
0: dili kay si usara tungod kay nato plural so na ay personal pronoun so mao na siya nga pagbuhat sa kalibutan na ana tulo na sila kay nato man og ingon diri sama sa atong panagway. So, but pasabot nga,
1: nasa'y kauban.
0: Nasa'y kauban. Dili ang hinungurang isa.
1: Dili ang Amahan ra usa.
0: Oo.
1: Nasa'y kauban sa pagpamuhat.
0: Oh, mauna. So, padayon, basa. Dayon naman to.
1: Dipatay ah. Dinhi masabot nga ang Amahan, dunay kauban sa pagpamuhat tungod sa paggamit sa plural nga personal pronoun nga nato. Oh, sa pagpakanaog sa Diyos sa iyang silot sa katawhan nga buot magtukod og turi nga musangko sa langit siya miingon manaog kita og libugon ta ang ilang pinulungan sa Genesis 11:7 manaog kita diri kita na pud ang gisgutan sis nagi siya kauban gyapon nagi siya kauban
0: ug ningon pa noon ang Genesis 11:7 nga manaog ko og libugon ko ang ilang pinulungan so
1: kita man kita so, ang gigamit na gyapon siya kauban
0: dili munay kamatuoran maigsuon nga tulo gayud ka persona ang naa sa Ginoo sunod Isaias na pod
1: sa Isaias 6:8 sa pagtawag sa Dios ni propeta Isaias siya miingon kinsa man akong ipadala ug kinsa man ang moadto alang kanamo og si propeta Isaias miingon nga ang Dios o ang iyang espiritu maoy nagpadala kanako.
0: Oh, so sa Isaias 6:8 so nanapod ang word nga kanamo.
1: Kanamo.
0: O kanamo, halapit lang yung oras. kanamo, so murag uno minuto na lang yun mga igsoon. Hapit na yun, muhagtok sa La City sa kagabion. O maingo na lang ako, atiwason lang namo sir simana. Ako si Ading Daguman Tura Mingon. Ayaw buhata sa uban, kundili ka gustong buhatan sa ingon. Sis.
1: Ako usab si Lin Baha.
0: Mayon. Salamat.
1: Maying hapon, maying gabiin na itong tanan og salamat.
0: O manamilit na hangtod sa sunod nga Sabado pohon. O mingon kitang tanan magdungan sa ngalan
1: samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
2: Para sa kintal, papaya, para sa kinis, at karot, para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
2: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas.
3: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

0: mapapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daan po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na namang muli sa ating po namang paladudunan. Atin sa atin ang atin po namang mga produktong herbal. Gawa po naman sa Rice Brand. Meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Nanay Bibe.
0: Nanay Bibe. Okay po, Nanay Bibe. Okay.
1: Mentoro.
0: Taga saan po, Nanay?
1: Bungabong Oriental, Mindoro.
0: Okay, Nanay Bebe ng Bungabong Oriental, Mindoro. Okay po. Nanay, ilang taon na po?
1: 76.
0: 76. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Oo, matagal na. 2 years na.
0: 2 years na. Okay po. Nanay, ano po yung mga naitulong po sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Marami.
0: Marami. Ano-ano po yun, Nanay? Ano po yung mga nagbago sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Malakas lagi ang aking katawan.
0: Mm-hmm. Very good.
1: Yung pag nagbabawas ay halos araw-araw na rin.
0: Araw-araw na yung pagbabawas. Bakit po noon, Nanay, na hindi pa kayo nainom ng rice coffee? Kumusta yung pagbabawas po ninyo?
1: Ay, naku, mahirap. Naabot ng 4 na araw.
0: Inaabot ng 4 na araw?
1: Oo.
0: Naku, naku. Matagal-tagal yun, Nanay. Ibig sabihin, kumbaga, nai-stack po yung mga basura sa loob po ng inyong katawan kung inaabot ng 4 na araw bago po kayo makapagbawas. Eh, lason po yun eh. Lason po yung, basura na yon sa loob po ng ating katawan na pwedeng pagmula ng iba't ibang uri ng karamdaman. So ngayon na kayo po'y nainom na ng ating rice coffee, naging maayos na po yun, Nanay?
1: Oo, ang problema ko lang ay yung ating mata pa, yung katarata.
0: Yung katarata, opo. Anong sabi sa inyo ng doktor? Most probably, ang sabi po sa inyo ng doktor, operahan.
1: Operahan na, ilaw ko naman, ako'y takot.
0: Takot po kayong ma-operahan. Pero yun po yung magandang solusyon. Pero makakatulong po yung ating rice coffee dyan. So unti-unti po namang pag-iinom tsaka yung pagpapausok ng ating rice coffee sa inyong mata, eh makakatulong po yan, Nanay.
1: Oo nga eh.
0: Opo. Sino-sino pa yung mga umiinom ng rice coffee dyan sa inyong bahay?
1: Kaming mag-asawa, bago yung aking anak na may puwasa Marinduque. May sakit baga sa puso.
0: May sakit sa puso? Yung pong, ano po ninyo, yung pong kapatid
1: Lako
0: po ninyo? Anak?
1: Oo, napanganay.
0: Opo.
1: Eh, sa ito, mag-inom ko na lang ng rice coffee, kundi lagi ko siyang pinapadalhan para meron siyang pambili.
0: Kumusta naman po siya? Umiinom na ng rice coffee ngayon?
1: Oo, sabi nga sa akin, na maganda talaga sa katawan pala ang rice coffee. Pati ang aking mata natuturungan ding luminaw dahil noon ako hindi na makabasa.
0: Mm-hmm.
1: At pero ngayon daw po, nakikita na niya kahit hindi na siya magsalamin.
0: Nakakakita na daw po siya?
1: Oo, nakakabasa na siya kahit walang salamin.
0: Dahil po yun saan?
1: Sa rice coffee daw po.
0: Dahil sa rice coffee. Yung po yun, Nanay. Talagang sabi nga natin, nakakatulong po yung tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee. So, Nanay, nakakailang sachet po kayo sa buong maghapon?
1: Kumisan ako'y 3 hanggang 4.
0: 3 hanggang 4. Opo, very good yun. Maigi po yun. Kahit po dagdagan po ninyo, wala pong problema yon.
1: Yun ang aking mga apo ang nagsusupply sa akin ng rice coffee.
0: Very good. Mahal na mahal kayo ng apo ninyo.
1: Nung nga nito ako nag-invite din itong sinuwi lang ng Mayo, ay nag-uwi sa amin, galing sila sa Laguna.
0: Mm-mm. I see.
1: Ay sabi sa akin, Nay, lagi kita papadala ng rice cookies. Ay, kung nga sa kalayan lang ang nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan.
0: Mm-hmm. Thank you. Sabihin niyo po sa kanila, galing kay Kuya Boy, maraming salamat din. Dahil hindi niya po kayo pinababayaan, nanay.
1: Eh, kaya nga po eh. Maski yung aking mga apo dito maliliit, pag sila na pabayan, pag-uwi sa akin, padala sila nag-isang kahong na rice cookie.
0: Very good po. Maraming salamat po, nanay. Sabihin niyo po sa mga apo po ninyo, maraming salamat, sabi daw ni Kuya Boy, at hindi niyo ako pinababayaan.
1: Ngayon po eh. Kaya sabi ko sa mga anak ko, ako ngayon niyayaya nilang isama sa Laguna. Kaya ako ayaw ko doon sa Laguna dahil mahirap, hindi ka ako makakapamasyal.
0: ayaw niyo pong magbakasyon, nanay?
1: Ayaw ko. Gusto ko dito na lang. Pagsama nila ako, pag ako may dalawang araw, tatlong araw, ako magpapahatid sa kanila dito.
0: Mas gusto niyo po dyan lang sa inyo?
1: Oo, dahil nakakapamasyal ako ng malayo.
0: Oo. Pero kung nandun ka sa Laguna, marami namang, baka naman ipasyal ka po nila dun sa Laguna, pumunta kayo ng iba't ibang mga lugar. Oh, di ba? Mas malalayo yun. Ha?
1: Sabi nga nila, lagi ka namin na ipapasyal sa tabihan dagat. Takot ako kahit na basta't ayaw ko dito na lang ako.
0: Bakit kaya ganun yung mga lolo't lola, mga nanay at tatay, kapag iniimbitahan, kinukuha ng mga anak po nila para dun sa mga anak nila manirahan o kaya magbakasyon, ayaw na ayaw. Ano kayang nandun sa bahay nila talaga na ayaw nilang maiwan?
1: Ay, Kuya Bot, pag ako na sa ibang bahay, kahit mga anak ko, kapatid ko, ako hindi yung makatulog, hindi katulad yung nasa sarili kang bahay.
0: Tama nga naman. Tama nga naman. Halos ganyan yung lahat ng mga lolo't lola. Eh, kahit pa gaano kaganda yung bahay na pupuntahan nila, kahit pa gaano kagara o kaya karami ng pagkain, mas gusto nila yung dun sa bahay talaga nila. Yung kinalakihan, dun sila tumanda, kahit na naghihirap, kahit walang makain, kahit na walang magandang tulugan, eh gusto nila dun sa kanilang bahay. Di ba?
1: Eh sabi nga sa akin, ang mahal ko lang daw yung bunso ko. Kako hindi, mahal na kayo lahat.
0: Bakit? Yung bunso po ninyo yung kasama nyo dyan sa bahay po ninyo?
1: Oo, yung bunso kong babae.
0: May asawa na din?
1: Oo, may asawa na, may tatlong anak.
0: Siya yung nagbabantay sa inyo?
1: Yung apo ko po, yung isang anak niyang babae, siya lagi namin kasama sa bus drive, siya may trabaho.
0: Opo. Ganun po yun, nanay. Kaya sana, basta ipagpatuloy niyo po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Sabihin niyo sa kanila, wag niyo na akong isama dyan, basta padalhan niyo lang ako lagi ng pambili ng rice coffee, okay na ako.
1: Sabi ko nga ni, sabi ko, Nay, sa isang araw darating sa iyong rice cookie, ha, intayin mo lang. Pero kung mabilis sa kapong ka, hapon ng limang box, apagdalhan daw ulit niya ako sa isang araw, sabi sa akin ng ating apo.
0: Tama yun. Anyway, maraming salamat po, Nanay Bebe, at ako po yung natutuwa dahil mahal na mahal po kayo ng inyo po namang mga anak. Sana po naman, lahat ng mga nanay, lahat ng mga tatay, ay ganyan na minamahal po ng kanilang mga anak. Pagpapalain po ng sobra-sobra yung mga anak po ninyo dahil kumbaga inaalala po kayo at hindi kayo pinababayaan.
1: Boy.
0: Po.
1: Bakit ang 25-in-1 wala pa rito?
0: Wala pa diyan.
1: Gusto ko nang makainom.
0: Ah, ganun po ba diyan sa Bungabong? Nalibot niyo na po ba yung mga butika diyan?
1: Wala. Nagtanong yung aking anak kahapon, wala pa raw. Kako gusto ko uminom yun. Dahil ako nakainom na ng isang beses noon.
0: Oo, masarap yun.
1: Kaya nga po eh.
0: Opo. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin ko po sa ating mga deliveries na lagyan dyan sa inyo ng ating po namang 25-in-1 para mapagpatuloy nyo po yung pag-iinom po nito. At pwede nyo po yung alternate doon po sa ating po namang 14-in-1+1. Pwede nyo po sa umaga yung 25-in-1. Uh-huh. Tapos sa hapon at gabi yung ating 14-in-1+1. Pwede po yun, nanay.
1: Saka sabon, wala. Para ako'y gumanda pa, boy.
0: Oo. Tama, tama. Tama, nanay. Ay, ano ka? Hindi, puwera biro, nanay. Eh, ang ating po namang sabon ay nakakapagpaganda ng ating kutis. Talagang epektibo, nanay. Marami na tayong mga testimonya patungkol dyan na sila po ay gumamit ng ating po namang bagong-bagong sabon at natulungan na po. Kahit yung mga, ano ba, nanay, yung mga kulukulubot sa ating balat, tapos yung mga dark spots, yung mga maiitim na bahagi ng ating po namang katawan, hindi lang sa muka, kundi sa buong katawan, ay natutulungan po namang maayos ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Sige po, nanay, noted po yan. Sasabihin ko rin po sa ating po namang mga deliveries na lagyan po dyan sa bungabong ng ating po namang 25-in-1 tsaka yung ating sabon. Para makagamit na kayo niyan.
1: Maraming salamat po, Kuya Boy.
0: Thank you, nanay. At ano po yung masasabi niyo sa lahat ng mga nakikinig sa atin? Maraming na tagapakinig tayo na hindi pa nainom ng ating rice coffee at meron din mga iniindang karamdaman. Mahihina yung katawan. Mga kaedadan po ninyo, nanay, mga 70 plus. Pero hindi pa nainom ng rice coffee kasi nagdududa. Ano po yung masasabi niyo po sa kanila?
1: Ngayon, mga ano ko yung tutuwa sa akin na nakikita nila ako'y malakas ang katawan.
0: Mm-mm. Ano yung masasabi niyo doon sa iba?
1: Ilang taon at dito na sila mag-ano sa akin laging sa akin birthday, dito sila mag-ano lagi uuwi.
0: Mm-mm. Ano yung sasabihin niyo? May mga nakikinig po sa atin ngayon, nanay, na hindi pa nainom ng ating rice coffee. Ano pong masasabi niyo po sa kanila?
1: Kaya sabi ko nga, na sila'y bumili na rin mag-inom at maganda talaga sa katawan ng rice coffee.
0: Tama po. Maraming salamat po, Nanay Bebe. At mag-iingat po kayo lagi, Nanay. God bless po sa inyo. Maraming salamat.
1: Maraming salamat po.
0: God bless po, Nanay. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye, Nanay.

0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palado doon. Itawag nyo lang yan, 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palado doon, mga kaibigan.

Tawag po sa ating mga mga numero 0969-226-9623. Ang ating mga numero, mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ate, tatanong ka.
2: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ate. Sino ka daw?
2: Teresita po ito.
0: Teresita. Taga saan po si Nanay Teresita?
2: Nandito po kami sa ano ay Purok Dos.
0: Purok Dos?
2: Opo. Ano po ba yan mga
0: nanay, nanay.
2: Po.
0: Taga saan po kayo? Saan po yung Purok Dos? Saan pong lugar?
2: Taiwanese.
0: Ano pong probinsya kayo, nanay?
2: Ako na probinsya ba ito? Santa Elena po ito.
0: Santa Elena.
2: Camarines Norte.
0: Cam Norte. Ah, Santa Elena, Cam Norte. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
2: Ma, 60 na po ako.
0: 60. Okay po. Nanay, umiinom na po kayo ng rice coffee?
2: Ayun nga, nagtatry nga po ako, pero po idadalawang kaon pa lang. Tinatry ko nga po yung narinig sa radyo, kasi kung talaga totoo yan.
0: Opo, tama. Very good po. Nanay, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee? May karamdaman
2: din? Naririnig ko kasi sa radyo, lang kasi madalas magsakit ang ulo ko.
0: Oo.
2: Madalas akong sumasakit ang likod.
0: Opo. Tama. At kailangan nyo pong ituloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee kasi hindi po ito instant. Hindi po ito magic na pag-inom nyo ngayon ay okay na kayo kaagad. May proseso po yan, nanay. Hindi po kasi yan na agad-agad. Okay po? Dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom po ninyo. Araw-arawin po ninyo, nanay. Kasi po, herbal po yung ating produkto, hindi po gamot. Okay po? Hindi po ito gamot. Ito po yung nakakatulong. Herbal po yung ating produkto. Nakakatulong po para maibsan yung iba't ibang uri ng karamdaman po natin. Kung napapakinggan po ninyo yung mga testimonya ng ating mga kababayan, sila po ay natutulungan ng ating rice coffee kasi matagal na po silang umiinom at tuloy-tuloy po, nanay. Araw-araw po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Ginawa na po nila na parang maintenance o kaya para po namang parte ng kanila po namang araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At doon, dahil po sa taglay na nutrisyon ng ating po namang rice coffee na araw-araw po nating naiinom, natutulungan tayo na maibsan yung iba't ibang uri ng karamdaman po natin. Kasi ang iba po sa mga reasons ano po kung bakit nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Isa pa po sa rason kung bakit nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman dahil po naman sa marami na tayong naimbak na basura sa loob po naman ng ating katawan sa pamamagitan po ng ating mga pagkain araw-araw pero nagkukulang tayo sa pagbabawas. Hindi po natin na ilalabas lahat. Isa pa mga nanay sa problema po natin, kulang tayo sa pahinga, kulang tayo sa tulog. Kulang na kulang yung oras natin sa pagpapahinga, kaya po nagkakaroon tayo ng mga karamdaman. At siyampung lahat na yan, nanay, ay naibibigay po naman ng ating rice coffee. Magandang pagbabawas sa araw-araw, yung magandang pag-iihi, pagpapawis po natin, pag-uutot, tsaka po nanay, magandang tulog ibibigay po sa inyo. Cleansing po kasi ang ginagawa ng ating rice coffee at nagbibigay po naman ng tamang nutrisyon sa loob po ng ating katawan. Basta, tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po nito. Kuha po ninyo?
2: Kasi pag nainom ako niyan, inaantok naman kasi ako.
0: Yung po kasi nanay, kasi sabi nga natin sa kakulangan po ng tulog po ninyo kaya po nagagawa yon, okay? Yan po yung epekto po sa inyo ng ating rice coffee. Ibig sabihin kulang po kayo sa pahinga, nanay. Ganun po yun, nanay. Kaya nga po gagawin pong mahimbing yung tulog po ninyo nito sa ating sa pag-iinom po ng ating rice coffee kasi kailangan nyo po yun sa araw-araw. Kasi sa umaga, kapag tayo po'y gising, matamlay naman tayo para tayong mahina yung pangangatawan dahil nga po sa kakulangan ng nutrisyon. Kaya nga po, binibigyan po kayo ng ating rice coffee ng nutrisyon at ibabalik po yung lakas po ninyo sa pamamagitan po naman ng bibigyan kayo ng magandang pahinga, yung magandang tulog po, nanay. Kuha po ninyo?
2: Ay,
0: ano po yung tanong po ninyo?
2: Maria na po dito, may anak kasi ako dito na hindi siya natutulog sa gabi. Lagi na lang siyang gising. Hindi ko alam po anong kwan niya. Pag may naririnig siya, may nag-iingin daw sa tahingan niya, ang gusto niya, pero siya ay gising kung ano pinapagawa kanya. Anong maganda kaya yan doon?
0: Nanay, rice coffee din po. Makakatulong po yung rice coffee sa kanya. Kasi ang tulog po, nanay, ay napaka-importante po sa ating katawan. Kapag hindi po siya nakakatulog, pwede pong magkaroon po siya ng problema sa kanyang pag-iisip. Kasi napaka-importante po, nanay, yung tulog sa atin.
2: Oh.
0: Di ba? So, kailangan po natin talaga. Opo.
2: Kaya, minsan hindi siya nakakatulog, natutulog siya alas 4 na madaling araw na.
0: Nanay, masama po yan. Magkakaroon po siya ng depresyon. Ang taong kulang sa tulog po ay may mataas na posibilidad na dumanas po ng depresyon. Alalahanin po, nanay, na ang depresyon ay konektado rin po sa pagkakaroon ng iba pang mas seryosong karamdaman at paghina po ng resistensya ng kanyang katawan. Kaya po, painumin niyo po ng rice coffee, nanay, para... dapat check up nyo na po ba yan sa doktor? Nasabi nyo na po na hindi siya nakakatulog?
2: Ay, pinatingnan ko na kasi ito sa magagamot.
0: Sa doktor, nanay, sa doktor. Doktor po, nanay, hindi...
2: Ayun lang.
0: Sa doktor po, nanay, patingin nyo po sa doktor. Yan po yung kailangan. Kasi para ma-check po, nanay, kung ano po yung problema niya po sa kalusugan. Posible pong may depression po siya. Yan po, again, sabi ko nga po, ang kulang sa tulog po ay mataas po yung posibilidad na magkaroon po ng depression. Ang depression po, konektado po yan sa pagkakaroon po ng iba pang mas seryosong karamdaman at paghina po ng resistensya ng katawan. Kapag humina po ang resistensya ng katawan, pwede pong mauwi sa kamatayan.
2: Yun naman po ay... Sige, salamat.
0: Oh, basta po, nanay, ituloy-tuloy lang yung pag-iinom ng rice coffee. Sabihin niyo po sa anak po ninyo na uminom ng rice coffee araw-araw. Basta po araw-araw yung pag-iinom, nanay. 2 hanggang 3 sachet sa isang araw po, nanay. Okay po.
2: Opo.
0: Maraming salamat po sa inyo at again, ipagpatuloy po yung pag-iinom ng rice coffee, nanay. Salamat po sa inyo. Bye-bye.
2: Salamat po.
0: Oh, balitaan nyo na lang po ako, nanay. Ha? Balitaan nyo na lang po ako sa mga susunod na araw.
2: Oh.
0: Sige po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, nanay. Mga kaibigan, si Nanay Teresita ng Santa Elena, Camarines Norte. Hello po naman sa mga taga Cam Norte. Maraming salamat. Uy, napakadami po ng adi po naman produkto dyan sa Cam Norte. Halos po lahat ng mga butika dyan. Meron po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. At syempre mga kaibigan, yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, available na din po dyan sa Camarines Norte. At ganun din po mga kaibigan, available din po ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap dyan po naman sa Camarines Norte. Kailangan nyo lang po na kailangan nyo lang pong itanong sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo po naman mga lugar. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamaan na mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
0: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-tuming, nakakatulong siya doon sa pag-tuming natin. Talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
3: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rock, rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7 imedia.
2: Radyo Bagting.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunay katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton,

0: Iya aku lihat.
1: Kamu mau beli gak mulai?
0: Mais.
1: Mais.
0: Bekol.
1: Yang aku bawa itu sapa nih? Saya naminau karo nih. Saya ingin disebutnya saya ingin dibat ya. Mewala ibu mas kapu sapa nawas ini satu dokter.
0: Katung apa maka sulai ane sulai mau di bawah. Mewala ibu kau kapu. Aku betul bata karena nak aku nangguma. Ini pun dia yang minum. Mau ilgamit ni akan nanggi kasih sabahu. Padahal kasih sabahu minum si ane. Saya maka buah maju ni ke kapu ima. Mungkin ini pilih permina kepelitan.
1: Siapa kamu yang berlain?
0: Soledad Rodriguez. Madaum. Tagum.
1: Soledad.
2: Usa sa unsamang badatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Ani ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
9: Aderico Optical Anniversary Sale Buy One Take One nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agi pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagadian City. Ug ang Aderico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.

0: Bag Celebrity Beauty Soap.
1: Nakagarad, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
2: Mm-hmm.
1: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighter na ang akong kuhaan. Namang mo mga melasma sa face.
2: Mm-hmm.
1: Murag dark spot siya, anak.
2: Mm-hmm.
1: Tapos ninglighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose dapit. Karon wala na kay, wala na mang punti ah.
0: Radio Bad King.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Congratulations sa mga bagong Certified Public Accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tuong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
0: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man imong sikreto?
2: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
0: Skin Shop? Asa man adapit?
2: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
0: Unsa man ilang baligya dito?
2: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
0: Safe ba na ilang products?
2: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
0: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
2: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
1: Maskin shop na! Mungwa para ka, muin kampa ka!
3: Rock, rock, radio, magbating, ting!

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga baladian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. O garon, ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mo tuon ako nagduha-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Mimita 33 anyos at taga Jensen.
6: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health.
8: Santol Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santol Plus Coffee Mix kamo.
8: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: The Secret of Health.
2: unya naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Rock, rock, radio, magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Serbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dio sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulu kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero 1 konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man ang imong sikreto?
5: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop? Asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang baligya didto?
5: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
4: Safe ba na ilang products?
5: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
4: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
5: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
6: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!
7: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon.

0: Ino, niya makasaka ko, makalag sa... Ang bukid turo, ano eh, gani ay. Nag...
1: Ha? Sa kulian?
0: O kato kaneng ama nga mo rin na...
1: Bukid sa...
0: Kaneng...
1: Sundan?
0: Oo. Niya, o sa uwa pa ko nagamit, o magsaka gani ko, maglisyo
1: ko. Saka ka sa bukid, ikaw kasaka?
0: Hmm. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano, ay, pati nga yahay.
1: Ah, pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
0: Makakat-kat ba? Tanong mo yung sa mga mga maglapag yung doatang mga gulay yun.
1: Ah.
0: Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kay ka. Ay, ko salamat.
1: Sige pa ka na ni Mulay?
0: Siyon.
1: Pulido?
0: Alberto.
1: Pulay mo idad?
0: Ah, ito anak ko, 90 na ko.
2: Usa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
3: Paragis Bila-Bila.
2: Paragis Bila-Bila.
3: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Ato nga wito ng gugma sa Ginoo karan. Ang gugma niya ang kanunay nagtagad. Ang gugma niya ang kanunay matinod.

0: Paliloob mo na yung loob.
1: Magampo kita. Makayon ta namo sa lawas o kalaginong Dios namo ang pagdawat nining sakramento o ang pag-ila sa Santissima Trinidad o sa ulusahong kahiusa sa tagsa-tagsa kapersuna. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
2: Amen.
0: Palihog mang luhod. Orasyo Imperata, pag-ampua lang sa pagpanalipod o pag-umuma sa kinaiyahan. Langit mo nung mahigugmaong amahan, uban sa mapaubsano nung mahinulusulo namong kasing-kasing, kami nangaliupo sa imong walay kinutubang kaluoy o gugma, kay kami nakasala abato kanimo sa mga kaigsunan o sa tanang kabuhatan. Diha sa dakong pagsalig o pagtuo sa imong walay kinutubang pag-amuma kanamo, panalangin ni ang among mga lideri sa simbahan, sa gobyerno, NGOs, o tanan nga nag-alagat sa katawhan nga nampabilin sa matinud-anon nga pagpangalagat o sa pagprotekta sa kinayahan batok sa tanang matang sa kalapasan o pagdaot niini. Tabangi kami sa pagpanalipod o pagmahal sa kinayahan aron uban sa iyang natural nga katahom o gasa, kami magpuyo sa panagdait, kalinaw o tinuod nga kalambuan o ang imong gingharian matukod sa among taliwala. Uban sa panabang ni Maria, kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog mang lingkod alam sa mga pahibot. Mga pahibalo, alang sa mga kabataan nga nakaapil sa Flores de Mayo 2026 o nakaapil usab sa upat kaadlaw nga seminar sa confirmation ni atong May 19 to 2026, ang schedule sa Santos nga Misa for confirmation karong umaabot June 13, 2026 adlaw Sabado sa may alas 3 ang takna sa hapon. Dinhi sa Santo Niño Cathedral uban sa tong mahal nga obispo Bishop Ronald Anthony P. Timiner STLDD nga mao ang officiating celebrator. Among giawhag ang parents, guardians, meeting kabahin sa maong kalihukan karong umaabot June 6, 2026 adlaw Sabado sa may alas dos ang takna sa hapon dinhi sa kanopi. Daghang salamat. Pahibalo gikan sa Singles for Christ. On behalf of the Couples for Christ, Singles for Christ, FC or SFC Central Big Chapter, we are pleased to inform you our upcoming Christian Life Program on CLP. The CLP is an integrated course intended to lead young single men and women into a renewed understanding God's call to holiness, service, and mission. It is open to all single individuals aged 21 to 40 who wish to deepen their faith and relationship with Christ through the Spirit-filled Christ-centered community. This year's program will begin on June 7, 2026, and sessions will be held every Sunday at 1 o'clock p.m. In light of this, we respectfully request your permission to extend this invitation to the singles adult in your parish and chapel communities. Announce or post this invitation in your parish bulletin and during the announcement during of the Holy Mass. Dangang salamat. O karon atong pasalamatan, ang Zamboanga del Sur 1 Electric Cooperative Incorporated Consum Soreco 1, nagipamaluhan ni General Manager CEO Mr. Jose Raul Isaniel, uban sa mga Board of Directors o ni ISD ADPA ICT Manager Azucenas Lagora, alang sa pag-live coverage sa ining Santos ng Misa matag adlaw nga Domingo sa alas 5 sa buntag. Aron mapalaknag sa kadaghanan kining Santos nga kasaulogan sa atong mga kaigsunan. Kini makita o madungog sa Samsoreco 1 Facebook page o Samsoreco 1 official YouTube channel Ingon man pagasibya sa imulkas sa Samsorikuan, Radyo Kidlat, Station 103.1 FM o Radyo Kidlat Facebook page. Ug-usab atong pasalamatan ang radio station Bell FM o Radyo Bakting sa pagpalaknag sa kahanginan ng atong Santos ng Misa karon. At usang pasalamatan atong Mass Presider Reverend Father Mike Kahanap o sa tanan nga naglihok na nagmalamposon kiniatong Santos nga Misa karon o kanatong tanan nga niya karon kini nakugduyog ambit nini. Dabahang kaing salamat atong daigon o pagpaka ng Ginoo. Palihok manindo.
1: Dugang usab nga pahibalo, giauhag ang matag kajeskihan nga makabaton o alagad sa Eucharistia. Ilabi na ang mga sakop sa parokya sa Santo Niño Cathedral, ang San Francisco o Santa Lucia, nga makabaton o duha pataas ka mga lay minister o makabaton usab o katikista ang matag GSK. Daghang salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo.
0: Manausab kaninyo.
1: Iduko ang inyong ulo, pagampo kamo alang sa panalangin sa Dios. Ginoo, kaloy-i ang imong katawhan, itugot ka namo nining kinabuhi-a ang maayong mga butang, nga magdala ka namo nga na sa kinabuhi nga walay katapusan, ngay imong giandam alang ka namo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo.
0: Amen.
1: Ug ang panalangin sa makagagahong nga Dios, Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, mukonsadunta diha kaninyo, ug magpabilin uban kaninyo, hangtod sa kahangturan.
0: Amen.
1: Nahalad na nato ang Santos nga Misa, panlakaw kamo, ipaambit ang kalinaw ug gugma ni Kristo.
0: Salamat sa Dios.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras din sa Radyo Bagting, alas 6:30 na sa buntag. Musulod na ang huni sa kagahapon. 106.7 FM. Radyo Bagting.

Bagda ka balgadas, maing buntag kaninyong tanan. Adlaw karon nga Domingo, pitsa 31 buwan sa Mayo 2026. Para po sa adlaw buwan sa Mayo, kabagdig ka balgadas, kumusta ka mong tanan? Mga pinanga namong tigpaminaw sa kahanginan, address sa 106.3 ang Bell FM. Or diba ka sa DXBZ756 sa Radyo Bagding. It's a family day, gumigin kay Sunday man ganon, panahon sa pamilya. Mauna ang tanan nga mga dunay ginikanan karon or kumpleto pang inyong mga anak. Hala sige, sulita ang panahon, o higayon. Idagi sa pag-suroy, kunahan mo lapit mo suroy. Pero unang-unag yun yung buhato, nadesir mo nga mulakaw, paingon sa inyuhang kung nasa marapit maglag karong adlaw. Sige na ito kalimtan ang pag-simba una kabagtig kabalgadas ha. Usa ka oras lagi din tawon. Nagingon mas maayo gayod nga ang banding sa inyong pamilya first basta Sunday kay ang pag-simba. Pagingon man, dili magsantaya o lakaw. No, dili magsantaya o pangalakaw ahadapita kay tawon. Tulod sa kasimana, warag usa ka adlaw lagi din tawon mo mag-usa tanan. Nag-iisang koy sa balat ng radyo, yung koy si Jay sa kahanginan. Mag-ikaw ba kaninyo hangtod alas 7 media sa buntag? Alas sa paghatag kaninyo glingaw karong buntaga? Mga musikang kinaraan, nga panahon pa sa tuwang mga kaapuhan. Nga sigurado gayod, nga sila ang makahinumdom sa ilahang mga katamis ng mga handurawan. Alang sa inyong mga mensahe karong buntaga o di ba kaha, pwede mo nga mutawag sa tuwa nga text line ang 0938-2077-614. At ang usbo text line 0938-2077-614 o di ba kaha sa 0954-286-3758. 0954-286-3758 mo na tong text line or 0938-277-614. And also, pwede mo mo message pinagi sa akong official Facebook account ang Koys J KOYSJHAY. At ang usbo na itong tatuwang Facebook account, pwede mo maka-message if ever nga wala mo ipan-text pero online mo. Pwede mo message sa tuwang official Facebook account, ang koy sa J, KUYSJHAY. It's already 6:33 na ho ng umaga, dali sa itong pagpanaguban sa kahanginan. Ang programang Hunis sa Gagahapon. Bueno, sa dugatang dalit lingaw, alang kaninyong tanan na karong buntaga, kabagting o kabalgadas, diri sa tuang at tulumanon ang Hunis sa kagahapon. Mayong buntag sa mga nagpaminaw sa 106.3 Bell FM o sa Radyo Bagting.

0: Rádio Barbim.
1: Alas 6:42 datong oras, sa baliktas to nga pagpanaguban na mga kabagtig kabalkada sa programa ng Huni sa Gagahapon sa Bikyon. Nagagrabe ka siguro ang kamingaw mga pinanggarabong tigpaminaw sa kisaman yung kamingawan karong mga panahon na kisaman. Grabe yun si Imelda Papinoy. Nasabik gidaw siya karong mga panahon na. Anyway, it's already 6:42 ng umaga. 09382077614 and also 09542863758. Again, tungos ba doon text line? 09382077614 and also 09542863758. Alang niya itong gusto nga mo tawag, tawag lang. Baka sa gusto nga mag-text, text lang po mo. Dito sa inyo mga minsay, karong buntaga. Hello ko isa Jay, good morning. Magpahuni lang sa tanan nga naminaw karon sa mga program. Labi na gyud diri sa may Pitugo, Zamboanga del Sur. Oy, good morning daw sa ilahang nga mayor dana nga si James Yikyik Jr. Oh, maing buntag. Good morning, Kuis Jay. Magpahuni lang sa

0: Tanan nga mga Hinobia family, good morning po daw sa tanan nga mga Morales. And also good morning sa Inodia family, kang Clifford Hinobia. Good morning po. It's already 6:43 ng umaga, diri pag gihapon sa tuwa nga tulumanon. Caller from the line, natuwa sa nga pasudlon, ilalahon tani. Hello caller, good morning po. Kinsa ni palihog?
1: Good morning, Coach J. Happy Sunday.
0: Good morning, happy Sunday. Kumustang tabi na karong mga orasa? Dili ba kusog ang balod?
1: Dili raman, Kuya J. Kay gamay man ang dagat, lugadagom lang di ari.
0: Ah, mga body eyes. Wadi lang ikaligo karong dagat.
1: Kusog kay ulan diri gabi, Kuya.
0: Oh, na. Wow, the iPod. Sige, go ahead sa mga mensahe, dam.
1: Sige, good morning sa tanan, no. Magpahuni lang ko sa akong mama, sa akong Princess Lian, sa akong Manoy, sa akong papa. O sa tanang naminaw, dari sa lungsod sa tabi na, ilabi na sa among mayor. Pati bisiha kahapon, kuya. Nagawa sila sa Tambuna, nag-Ocean Month dito sa Tambuna ng Giheld. Ilabi na sa among mayor, si Mayor Juhaini Malaco. O sa tanang naminaw, dari sa lungsod sa tabi na. Kana lang kuya, pwede mo request kuya?
0: Say your request ni mo.
1: Kabalo na ka kuya.
0: Sige, pabuta lang ha.
1: Sige kuya, ilawin na po ni Ginebert kuya. Regards lang po ko kuya.
0: Sige, mutawag na po to ron. Kaya mong giunahan.
1: Sige kuya, kana lang. Salamat.
0: Okay, salamat kaya sa pagpaminaw. Diyan sa lungsod sa Tabina, Zamboanga del Sur. Good morning ka ninyong tanan. It's already 6:45 ng umaga, guys. Okay, another one. Ito ang basahon nga text messages karong buntaga. Mayo nga buntag, pa-request lang. Request pa doon siya tubod sa naughang sapa. Sige. Hello, caller from the line. Good morning.
2: Hello, Chris G. Mayong buntag.
0: Yes, good morning, 931. Kinsa ni palihog ato ang caller karong buntaga?
2: Katarina Bidig.
0: Oy, good morning, Katarina. Kumusta imong kabuntagon, Katarina?
2: Yeah. Okay, Rappers G.
0: Ah, sige, go ahead sa imo hanga mensahe.
2: Okay, magpakuni ko. Una-una ni mo, Coach G, mayong buntag. Usa ako ang pinalanggang manghod na si Marilyn Bidig na nakakaroon diri. Kay mo umubalik na putugma sa tindangan. O greet na lang nako si Aljo na mukatkat, o ni Dato Kali, o ni Maureen Buwan, o ni sa ako ang pinalanggang friends na si Aisa Maghanoy. Mayong buntag ni mo diha, Aisa. O, pwede ko mo request ko, SG?
0: Ang sa request ni mo?
2: Balik in town akong Pinanga by Rosalie Robles.
0: Ah, sige, pabuta lang ha. Imong balik in town akong Pinanga. Me.
2: Okay, salamat ko, SG. Okay, bye-bye.
0: Okay, goodbye. It's already 6:46 ng umaga. Ayan, pabalikon yun niya ihang Pinanga. Gihigi. Ikaw maroon na sa gihidlaw na in town ako. Huy! I can hear the sana all, gihidlaw, sige, kahidlawan ninyo ko ng mga panahunan. Ano, pabalikon, magyun, no? Pabalikon, kay gihidlaw. Agay, oy, ba, naingon bang, ang sinaan niya, nga, wasa ko, ahoy, kuya wine. It's already 6:46, na kumbaga, guys, dari paghihapos, dula ba nun? Again, ha, itong text line, 0938-2077-614. And also 0954-286-3758. Pag ito ang Facebook account, ang Koysa J, KOYSJHAY. It's already 6:47 in the morning. Dugang lingaw lang ganun yung tanan. Dari paghihapon sa tulumanon, ahoni sa kagahapon. Good morning.

0: So it's already 6:51 in the morning. Baliktas ng pagpanaguban ang huni sa kagahapon. At ang host button text line 0938-2077-614 and also 0954-286-3758. Dito sa inyo mga mensahe, padayon tas paghatag o pagtagad, mga kabagding o kabalgadas. Good morning, Kuya CJ. Pwede pa huni sa Dolorican family o Garinido family sa kunga bana. Nga pinalangga sa iyo kayo nagtikaw-tikaw. Ay, good morning sa mga bana. O ga pwede request og song nga Guhit ng Palad by Imelda Papin. Siga tong i-play later. So sa ingalan sa imong bana nga nuwani mong hinganlan diri ng dapita, ha? Tagaig hinganlan imong bana kay basino niya og magduda imong bana. Nga daghan sila. Huy! Once ganing kuan, kining tawagan na. Mo text na mo diri, hanganli po din tao ninyo ang mga kapikas, ha? Kay ako'y kapikas, magduda kuan ni kinsa man eh. Kinsa na mo. Pero good morning ka na niyong tanan. Good morning sa imo hanga bana diha, madam. Kisa po ni si madam kahog taga-asa. Caller from the line. 296, good morning. Kisa ni Palihog?
1: Good morning.
0: Yes, good morning. Kisa ni?
1: Si Napi Balindres na ni Kois.
0: Oy, good morning, Napi. Kumusta ang kabuntagon karon, Napi?
1: Okay lang, Japon. Pasalamat sa Ginoo nga nakamata patag. Lain na pong adlaw nga tuanggi. Ato bang?
0: Yes, correct, good, Napi. Sige, guhayan sa mga mensahe, Napi.
1: Una-una sa mga Kois. Good morning, happy Sunday. Magpahuni lang dahil ko sa kuntulo ka mga anak. Diya sa barangay Bakayawan ni Mataling, Tanjubi Balindres, Irene Balindres, Ibilin Balindres. O gilabi na sa ako ang bayaw diya nga si Ilyas Irminting ng Apakyas. O kang John Paul Balindres, o kang Leonilo Balindres. O gilabi na ni kumparin ako si Taganahan Leonardo. O kang Lieutenant Colonel Rene Duran, Mamilina Fernandez Duran. O gilabi na ni kumparin ako dres paglaom unot. Tubran Pagarian City kang Pare Jojo Bacas, Lucille Bacas, o kang Cyrus, o Mauro Comendador. O gilabi na ni Banban, o Guapa. O gilabi na ni Dani Himina di ay, ngayon pa puminaw. O kang Inting Carpio. O sa kwa po rin inam is di kang Rosalie Lumaca Dumawan o kang Jiri Umawan Masayon Jr. O labi na sa akong pagumangkon kang Noel Balindres. O kang BP Asilo, Rika Asilo o Rizel Asilo o kang Ilay. Pokto Iligaspi, Raymond Blan. Kois, pwede maka-request?
0: Sir, request ni Munapi.
1: Mo request lang ko katong bisan ang kalibutan magdumili.
0: Oh, bisan ang kalibutan magdumili, pabuta lang ha.
1: Yes, kois, salamat.
0: Okay, salamat kay sa pagpaminaw, Napi. Alas 6:54 atong oras. Sa dali pag ihapon sa dalmanon gabagdi gabalgada sa alas tanan yung taga paglaom Madres Pagadian City. Good morning sa inyo ha. Paglaom unog paglaom dos nang ayaw pagpakawala sa paglaom Kadres Pagadian duha ka mong paglaom diri Sharo. Sharo mahotdan pa kagpaglaom garong mga panahuna. Anyway, guys, good morning and happy Sunday. Good morning, Fonda. Pahuli lang ko sa Pakarat family, Yabo family, o Ganduli family. Labi na, Diyos, akong duha kaanak nga si Ate Divine na Almen, o singin ma si Kim Kim. O sa mong papang Andoy or Adoy from Inday, Firminia, Yabo, Ganduli. Thanks sa pagbasa. Salamat kayo sa pagpaminaw, Madam Inday, Firminia. O tawag lang balik sa nag-miss call. Okay, caller from the line tayo, 006. Good morning, kisa ni Palihog. Hello? Yes, kisa ni Palihog.
2: Giselle Martel ni Kuya Joy.
0: Taga-asa?
2: Taga-Olotanga.
0: Olotanga, Zumbaga, Cebu, Gay. Kumusta ang Olotanga karon?
2: Okay lang man, ya.
0: Okay lang. Sige, go ahead sa mga mensahe.
2: Okay, Kuya. Salamat. Una-una din sa imo, Kuya. Good morning. Then, tanan na lang kawani sa estasyonan. Good morning. Then, sa kong mga friend, una-una kay Dudong Magsalay. Ay, Bubong Patin, good morning. Then, kay Ryan Bacalso, ito niya ka, good morning. Irene Puerto, kay Marjun Bukatkat, good morning. Mr. Kandia, Gilbert Bunsalaw, good morning. Sa tanan na lang na minawya, maayong buntag. Request ko ya, pwede pa?
0: Ang sa request ni mo?
2: Tungguan, pagkatam is handumon.
0: Pagkatam is handumon. Sige, pabuta lang ha.
2: Okay, ah, salamat.
0: Okay, salamat.
2: Ang nagpamorni, ay nagpahuni, is Mr. Mapel from Ulusangran.
0: Salamat kayo. Goodbye. Oh, salamat kayo sa pagpaminaw. Tagalutanga, Zumbuanga, Cebu, Gania. Alas 6.56 na itong oras sa Kabagtig Kabalkada sa dugang pa sa tuang basahon ng text messages. Good morning, Kuis Jay. Masagay ka dali sa Purok 5, Bagitan Gipo, Zumbuanga del Sur. Pahuni lang ko sa Pausanes Family, Uzaraga Family, sa Mary Eve, Flyzer, si Angel Eve, ingon si Francis Eve, ingon man, si Jim Moore, si Jojo, gikan ni Erika Caballero, sa Daxol Gipo, Zumbuanga del Sur. Good morning, taga Daxol. It's already 6:57 in the morning. Okay. Sige, ingon nagpaabot kung kanon sa balikan. Alam, ganun yung tanan, requested song. Okay. Balik na in tawon. Double check sa ha. Wait sa. Balik na in tawon. Akong pinangga. Ito yung request, no? Oh, balik na in tawon. Double check sa no? Kaya ang nag-request ni ni basig muhilak o niya. Ato ang papangitaon ang ahato na wagtang maninuon. Kadali. Color sat. Okay. Nawaman na nawagman. Nawagtang man nanawag. Kadali lang. Kaya nawagtang hinoon. Way unod ang ako ang i-play untang balik na yung taon akong pinangga. Anyway, it's already 6:58. Sige, kinilang sa akong i-play sa inyo. Ha? Alam, ganin yung tanan. By Max Urban. May buntag ganin yung tanan sa mag-ausapan. You

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Nagpaminaw kamo sa Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ 755 kHz sa inyong mga radyo. Nagsipya ning dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts.
2: Oras bi sa Radyo Bagting nga og Bell FM alas 7:02 na sa buntag.
3: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang
2: Kabalik-balikada sa mga sa pamangbuntag kaninyong tanan na inyong tanong abati ang BBC Daglit Balita alas sa 7 ning sibyan sa Radyo Bagting o sa Bell FM. Patay ang usa ka individual samtang landig sa Balay Tambalanan ang driver sa single motor. Umana disgrasya kagabi sa may barangay Balintawa ka Pagadian City. Kini ang gikalambigitan na sa duha ka mga individual na sakay single motor. Nagilang sa pangalan nga si Rolito Palyares Jr. sa ka 17 anyos. Og kauban ining higayuna ang iyang igsuon nga si Ashley Palyares sa naman nagsamang residente sa Nazareth sa Bonavista Pagadian. Nakabsan sa iyong namang kinabuhi ang angkas nga si Ashley samtang padayon pa nga nagpaalim sa Balay Tambalanan na si Rolito Palyares. BBC Daglit Balita alas sa 7. Yan na batin sa biyan sa Radyo Bagting og Bell FM. Ako si Bagting 17 Florence Afima, usak ka maayong buntag.
3: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang
4: 106.3 Radyo Bagting.

106.7 FM. Radio Magbaking. 106.7 FM. Radio Magbaking.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: It's already 7:17 in the morning. Abalik na dere sa nga pagpanaguban paghihapon. Honey sa kagahapon. Good morning, Kuis Jay. Magpahoni lang sa mga Sahulga family. Manggubat family, Ugbutron family, Pahid family. Nagpahoni si Sita sa Puro Crescencio. Request lang daw siya glagka. Oy, good morning. Ni Auntie Sita Manggubat. Das may Bigong Tigbaw, Zamboanga del Sur. Tanan nga taga Bigong. Good morning. Oh, good morning. Kumusta man ang Bigong karon? Maing buntag diha karon. Ingon man atuang pagbasahon dugang pahay ko is Jay. Good morning sa imuha. Magpahuni lang ko sa kahanginan nila ni Ambing Magsalay, Roselito Abalde, Petronio Tumiklas. Lady Heart Amor, Ben Awa, Loverboy Carmen, and also good morning ko Sam Leia. Welva Mendoza, Inday Chris Rimaso, Glinlin Generale, Virginia Bahinting, Asiano Sabati, Amay Sumingget, Sherwin Jimino, special sa Kihadang Veng, naminaw sa imong program ko is Jay, si Marian Rabanuel. From SND, Lanao del Norte, Sultadanga di Mapuro, request ko hindi ako isang laruan. Oh, dili ka dulaan kay isar ka ka. Pinuhat nga angay nga higugmaon. Sa ni Ula. And then, the high ko is Jay. Good morning. Saya daw mga friends. Sa si Felipa Daven. Emilda Albios. Nilda Campumanes. And good morning to Jennifer Saga. Marna Vicente. Nagpahoni si Aida Kulango Asoy from Dinas. Request ko guba ang dughan ko. Grabe ginin dughana. Naguba agyod. Pahabo lang ko kang Honorable Alma sa Nazareno rather. Ang Nazareno Padlan, Honorable Roger Pactol. Ikat paghihapon ni Aida Asoy. Request ko samtang may kinabuhi pa. Double check na to ni mga request, Madam Han. It's already 7:19 in the morning. Another one. Hello ko, is Jay Meng Buntag. And happy Sunday sa Tigpaminaw sa Radyo Bagding. Labi na ni mo ko, is Jay. Oga sa tanan daw ng mga Tigpaminaw. Ang oray pagpihi. God bless ko, is request ko ga Mary Jane para sa tanang taga-probinsya sa Zamboanga del Sur, taga-Pagadian City. Okay. Oga sa tanang taga-Dina, Zamboanga del Sur, maing buntag, happy Sunday, nagpahuni. Ang imong tigpaminaw sa kahanginan, God bless you. Kasi ngalan po ni mo, paila po din taon, oy. Maing buntag sa tanang taga-Dina, Zamboanga del Sur. Dagan salamat sa inyo hang makanungas walay puas nga pagpaminaw. Dari sa tuwang at tulumanon ang huni sa kagahapon. It's already 7:20 na umaga. Okay. Dali na ako ma-play inyong request ha. Sorry kayo. Kutob sa ma-play. Ako ang i-play. It's already 7:20. Dugang lingaw lang ganin yung tanan. Karong buntaga. May buntag.

It's already 7:25 in the morning. Hello, Mary Jean. Good morning, Ahan, magkakaroon. Good morning, Kuya SJ. Pahuni lang sa akong partner nga si Nick sa Hulgang nga nagkaon. Nagpahuni ni Celine Corbo diri sa Malimpuno. Mabuhay tabi na sa Buangi del Sur. And also, good morning, Kuya SJ. Mayong buntag, mga pita. Sige, just enjoy sa inyong mga pag-coffee. Wanagi kong oras. Salamat kayo sa pagpakikuban. Ganago ko sa programang Huni sa Kagahapon. Hangto na lamang sa sunod Domingo po, hon. Goodbye, May, and hello, June 2026. O mga adlaw, ayaw kalimot. Brigada Eskwela, alang niya itong mga doon ay estudyante or bisan pag wala estudyante. Nahanglan nga musalmo ta, kubasin og doon na higayon. O sa kasimana nga Brigada Eskwela, ugma magsugod until June 5. Salamat and God bless ganin yung tanan. Amping mo sa kanunay, ugma yung buntag diya sa itong kasundaluhan. Sabi na sa niya, Lieutenant Colonel. Vargas, maing buntag sa 53rd Infantry Matapat Battalion. God bless everyone. Amping sa kanunay. O ingon man, it's already 7:26 na ng umaga. Ula!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting.